0: képp ku bëgg a topp yàlla te amul ay teggin du am mukk lam bëgg.
1: Sëriñ Touba nee na teggin mooy alal ji gën a am solo ci àdduna ak àllaaxira te mooy li gën ci li nit mën a damoo. Sëriñ Touba nee na deel yërëm képp ku la féete ndaw te dee ko digal foo toll lu koy jariñ te di ko teg ci yoonu njub. Sëriñ Touba nee na na nga warmaal képp ku la mag donte dara niru ku xeebu te ñàkk solo. Sëriñ Touba nee na waroo yaakaar mukk ne nit ñi dañu laa war a warmaal ba ku ko deful mu naqari la. Sëriñ Touba nee na na ngay seet foo toll li la war sa digganteeg nit ñi te bañ di seet li war nit ñi ci yow. Sëriñ Touba nee na na ngay jëflanteeg nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflanteeg yow, loo bañ ku la ko def bu ko def keneen. Sëriñ Touba nee na del sàmmanteeg àq yi sunu borom doxale sa digganteeg mbindeefam yi ngir jëmmi yàlla. Sëriñ Touba nee na bàyyil foo toll di fo ak di ree ak di yëngu-yëngu gu amul njariñ. Sëriñ Touba nee na saa yoo nekkee ci biir mbooloo na ngay sàmm bu baax te néewal say wax te ànd ak dal soo bëggee njariñ. Sëriñ Touba nee na saa yu la mag waxee lu mu la wër la wax na nga ko muñ, saa su defee njuumte ci sa kanam na nga ko sutural. Sëriñ Touba nee na képp koo xam ne yitteem jëpp mi ngi ko jëme ci bànneexu lekk ak bànneexu sëy na xam ne mi ngi ci yoonu alkande ak yeddeel. Sëriñ Touba nee na na ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lekk ndax ñooy ndeyu safaan yépp. Sëriñ Touba nee na saa yoo déggee ku la mag di sàkku dara na nga farlu defal ko la muy sàkku. Sëriñ Touba nee na bu kenn ñëw ci yow di sàkku loo ko mën a defal nga bañ ko koo defal. Sëriñ Touba nee na bul werenteeg nit ba wax ko dangay fen wala li nga wax du dëgg wala yeneen wax yu ñàkk kersa. Sëriñ Touba nee na saa yooy wax ak nit ba mu wax loo xamul na nga nangu waxam te bañ koo weddi loolu mooy mandute. Sëriñ Touba nee na kersa mooy mbokkum diine ndax fépp fu kersa jeex diine it dafay jeex. Sëriñ Touba nee na saa soo dajeeg sa mbokkum jullit nuyu ko ci anam gu rafet, su la njëkkee nuyu fay ko ci fayin wu rafet. Sëriñ Touba nee na saa yooy waaja dugg ci kër wala nég boo moomul na nga yëglu bañu jox la ndigal ngay soog a dugg. Sëriñ Touba nee na bul dugg mukk ci néegu jàmbur di sànni say bët fu nekk ndax mën nga faa gis lu nu doon sutural te bañ kenn gis ko. Sëriñ Touba nee na sooy wut xarit na nga moytu ku amul xel, ku iñaan wala ku topp ba kanam. Sëriñ Touba nee na képp ku bëgg am tawféexu àdduna ak àllaaxira na moytu tayeel ak bàyyandiku. Sëriñ Touba nee na xamal ne ci coono bu bari ak farlu ngay jaar ba mën a am tedd nga ak raw sak maas. Sëriñ Touba nee na saa su nit ku soxla sàkkoo dara ci yow na nga farlu ci jox ko li muy sàkku soo ko mënee. Sëriñ Touba nee na bul nay mukk ci alali àdduna ji ngay dem bàyyi fi ngir loolu dalay yóbbe gàcce ëllëg. Sëriñ Touba nee na nit ku nay day sori yàlla, nit ñi bañ ko te noonu lay soree àjjana te jege safara. Sëriñ Touba nee na na nga doon nit ku tabe te bañ a nay ci alali àdduna ji nga xam ne faw nga dem bàyyi ko fi. Sëriñ Touba nee na bul naqarlu mukk gan gu la seet si te xamal ne yàgg-yàgg day dellu këram. Sëriñ Touba nee na bul toog mukk benn bés boo sàkkuwul xam-xam te loo xam na nga farlu ba jëf ko ci jëmmi yàlla. Serigne Touba neena bul bok mukk ñi saggan di yeexa sakku xam xam ba yittey aduna dableen. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax yittey aduna yi duñu jeex te dañuy genné nit ci yoonu ñub. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax dé da fay bété te li ëpp day fekk nit ci yittey aduna. Serigne Touba neena sa yo nekké ak sa serigne dé ko warmal té baña topando niti jamono ji. Serigne Touba neena xarit deug moy ki nga xamné sa su tiss dalé ci sa kaw mu taxaw tém ci jappalé la. Serigne Touba neena na nga nopi sa yo xamul lo wara tontu ndax amna wax yo xamné nopi rek kay sen tontu. Serigne Touba neena sa yu nit jorto ci yow lo deful ngir ñak la xam bul wérante ak mom té del saxo nopi. Serigne Touba neena ben way kat neena leg leg ma rombu nit muy wax ci man lu ñaaw suko défé ma baña am soxla ci la muy wax té wi sama yoon. Serigne Touba neena ki yees ci nit ñi moy ki dello saga ku ko saga. Serigne Touba neena kep ku wormal nit ñi dinañu ko wormal kep ku tegul fenn nit ñi kenn du ko tek fenn. Serigne Touba neena na ngeen deggu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma ngi leen di denk deggu ndax deggo leen di yobbu ci ak mbax te mbaxa leen di yobbu aljana. Serigne Touba neena del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi te ragne di defé. Serigne Touba neena kip choono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo kon kep ku bëgg laq daraaje yu kawé na jaay ay nelawam jënde ko jaamu yalla. Serigne Touba neena del téru gan ki mbékté te ubbil ko sa kanam ndax ubbil gan sa kanam mo gëna neex ci mom teranga bu mu mëna doon. Serigne Touba neena ni ndox di nandale suuf la xam xam di dundale xol. Serigne Touba neena bul gawa tay ci li ngay sakku ndax yagga jaar dana tax buum mëna dag pindub ten. Serigne Touba neena kep ku farlu te am pastef man na ag ci daraaje ju nek man na am lu nek. Serigne Touba neena waref la ci julit bu nek mu boole jaamu yalla niko fiq diglé ak di setal xolam niko tasawuf diglé. Serigne Touba neena xam xam mo fété kaw jëf ndax jëf du bax du fek tegul ci xam xam waye nak xam xam bala am jëriñ borom da koy jëfé. Serigne Touba neena wër di yépp mëna aggalé jambi ci yalla kon bu ci diina ben bu ci xé ben. Serigne Touba neena soufi yu dëgg moy borom xam xam buy jëfé xam xamam té bañ di moy yalla ci dara té lepp jëm yalla rek tax. Serigne Touba neena jihad digënti jihad yi moy fexé ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yalla. Serigne Touba neena kuy sakku mbir te farlu ca dana ko am kuy fëgg buntu te baña tay dana ñu ko. Serigne Touba neena ku xexul ak banexu bakkanam du mëna am ngeeremal boromam. Serigne Touba neena ludul dëgg day naxay. Serigne Touba neena dëgg rek kay mujj ndax ludul dëgg lu mu siiw siiw.

I'm getting mad eye. Darombia moituba Usuma bi kufamante dem nasiare ginyahen matingai. Ya Ahmadumni Muhammadin li Muhammadin yomal qiyamati santilen sunu way way Sheikh Mustafa ya nekhandal dal nga xel wo man nga ruuy fi agulon jebal sa bay wo mbat gumba yi bo la fañi tagal fa no gor ak jigen ya len di jox ay cangay kula daw nga dab la fay nga fay le to do no fay mbollem jirim yek baye ay seni baye ya nuy teral ya nuy yeram dinu may deram ya nuy defal yaay yenn way ya nuy teral ya nuy yeram dinu may deram ya nuy defal yaay yenn way ya yortena ngay mag ñe bamba yoraale woon moo tax yilif nga ba jàll saalum jàll xaay yaa yortelaa ngay mag ña bamba yoraale woon moo tax yilif nga ba jàll saalum jàll xaay yaa xam teraa ngay waa kajoor ak waa bawal ay yar sa ngub buur yi fi daa dem làmbaay yaa xam teraa ngay waa kajoor ak waa bawal yaa yor sa ngub buur yi fi daa dem làmbaay wa man nga naar wa mat wolof ken réeratul yaa ciitaru baa doole yeeg ñi fi sant njaay yaa mustafaabnu mustafa yowmal xiyaamati rang leen nu fay médaay miskin ya daa jooy cheikh bamba ci wam sa sin ferlo nga seen rongoon yaa mat la qoaay mag jàqatul ndaw tiitatul réew mi po bég ngir moslukat yi musal nga leen yaa fii sa baay yaa tey cëgub lislaam ñu saqi ko bandoo yaa tey ñagub lislaam ñu saqi ko bandoo yaa jënu rëy yaa tee mburit yi seen mbaar mi naay yaa boole gàllu ya boole jën yel yëpp car antal ximaadu li ahlina yaa am wilaay yaa boole gàllu ya boole jën ye yëpp car antal ximaadu li ahlina yaa am wilaay yaa boole dong yi boole bokk yëpp yu yor yàll nañ fi def ndanjaamo dundal fawi waay taalub mutil yile yaa ko yor yaa tee mu fay maa lay xambal sabtaal du fay saw nit du daay yaa mutabaabnu xiyaamati bole leen nu jëmbar ya waay Moussa kalaamulaahi

kotowate mu faj ko moy habibu moy rahmatan lil alamin tur lo ñakine ko mangi aw madara darul khudus defna fay dinamo defna fay khaymo yi wolor ni len moma apare nga bakina ci korne su sabay bu tedd ba ko borne mo ni ray bi mo def jumaaji mo ni sheikh bamba ci bir moy waja ya diplonom sheikh mbake balaysa sigiru so bu la nexe dagu mbage jeysa ya jeund kram di sa bay fa gad jeund kram ba mbay ga yaay ku tedd ya jeund kram di sa bay ndakaro dol ci korito ni mom ñu waru ya jeund keur ga nek ngaay ak ñaaxel yow yor ngi jali yow mané sulasin ya jeund kram di sa bay folugolo doli ci keur yi tolli mom manke wulo bu mbattu keur ga ya ko mom ak derba cheikh mbake balayay borom ci terba amna fandar ay keur keur boro soro so ci sek do ngay do yo xos dem na ba ko wax yan na fa samedi sa keur lañuy magale yowmal lahdi amna fay tabakh yitaru ci mom modi sagub dina ji moy sunum ko amna fa kess keri tabakh yitaru aki do gisu aki tabakh dakaru keri la gak ked ka salom ba serigne basiro dem na fa taram ba keri la gak ked ka salom ba serigne basiro dem na fa taram ba neena minatulay la tude keur ga mouride wor ko domi bamba mbeur nga deglu ma wax la kérok la fa xew ci xéti xéewal yara ma bamba mbeur ma jaarun jéewal halim nga ha tis nga defar na jaka amna juma fa mbakki agna makka talif na ay téré téré dem na ba tay ba siare na yonen ba siare bamba bayu serigne mbakki moromam yombul deglul ma wax la ndami gayne fatma nga xamni ndjol mi ki dunduru ndama cey li mu am cey li mu def ci senegal

0: tey jii nag ñu war a yeggale bunt boobu ndax daawaroon ànd ak xasaay di tey. Kon ñu dalal sëñ Khady Diakhaté mo nar a ànd ak sëñ Mahamadou Diaw ngir ñu yeggale buntu xasaay boobu. Kon bala ñoo sori ñu bàyyi ak sëñ Khady Diakhaté mu nuyoo ak mbooloo mi, su ko defee sëriñ Diaw nuyoo ñu doon dugg ci waxtaane.
1: A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi ajma'in. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokki julit yi ñuy déglu, ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di ñaan suñu kaddu fekk leen ci jàmm, di ndokkeel suñu bopp, di leen ndokkeel ci weer wu tedd wii ñu nekk ak gan gu tedd gii ñuy séntu, te xam ne mel na ne daanaka agsi na. Kon yàlla na suñu kaddu fekk leen ci jàmm. Tayit gan gii di ñëw mu agsi fekk ñu ci jàmm, ñu taxaw ci ngën ji taxawaay ba gunge ko ci jàmm. Kon sëñ Abdoussalaam, ñu delloo la kaddu gi.
2: A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillahi rahmani rahim, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-qurril mayamin. Mbokki talibe yi, mbokki julit yi, ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax, di leen gërëm di leen ziar itam ci bis bu tedd bi nga xam ni moom la ñu dëgmal, muy fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar, bis bi sëriñ bi demoon ci géej gi liggéey woon ci liggéeyam bu rëy boobu, ba suñu borom defal ko ci ndam li nga xam ni moom la ko ci defal. Ñu del seeg yéen fii nag seen rajo Touba is bu tarxiya, war a def ak yéen wenn waxtaan woo xam ni mi ngi aji ci lu jëm ci wàllu xasaay di Cheikh Al-Qadim, di ñaan suñu borom tabaraka wa taala defal ñu ci dégg ak topp. Kon sëñ Abdou xam naa nga jël kaddu.
0: Jërëjëf sëriñ Mahamadou Diaw, jërëjëf itam sëñ Khady Diakhaté ci nuyoo bu am solo boobu. Kon mbokk ñi déglu, ñu war a andi kon waxtaan li mu war a tëddee insha allahu, te wax nañ sànq ne dañ ko bëgg a jëme ci njàngum xasida ak xasida liñ ci nekkal lépp. Kon foofu sëñ Khady, dana mel ne dana am ay bunt yu yaatu yoo xam ne def na ko mën a dégg ci waxtaani xasaayit. La sëñ njëkk moom danañ fàttali tuuti xasaay ni mu nekk woon liggéeyu Serigne Touba. Kon diggam ak Serigne Touba def na am ab tënk buñ ci def. Jàng xasaay itam, jàng xasaay it ni mu weccoo ak jaamu yàlla, nga xam ne ak jaamu yàlla la gu mag. Loolu itam dee buntu boo xam ne waras na ko see leeral. Xasida itam ni muy xëcce nit ki jëmee ko ci boromam su ko lay jàng te di ko sellal, loolu itam des na si waxtaan. Danañ waxtaan itam maanaam fonkel gi nga xam ne Serigne Touba fonk na ko xasaay, ak itam dogg gi sunu borom dog, maanaam nangu goog nangu gi nga xam ne sunu borom nangu na ko xasaay di liggéey bi Serigne Touba boobu ni mu ko nangoo ba képp koy jàng sa xel day dal, mu wóor ne yaa ngi ci liggéey bu ñu nangu. Kon buntu yooyu mooy mel ne buntu nga xam ne moom lañu war a waxtaanee. Kon xasaay moom si ñun mulit yi mel na ne mooy sunu xont bi nga xam ne moo ñuy dundal, ndax lépp lu am njëriñ Serigne Touba la ko see def te defal ñu ko. Kon ñu war di ko jàng di ko déglu, ndax bokk na ci li ñu Serigne Touba fàttali ci xasaay nee na fuñ koy jàngee dara du fa yàqu. Kon loolu su fekkente ne noonu la xasida mel si ñun, mel na ne kon fuñ toll war nañ koy fàttaliante di ko jàng. Rawatina nag suñu jege bis bu màgg bii di bisu màggal gi ak liñ ci nekk lépp ci jàng xasaay. Kon dana yey loolu ñu waxtaane buntu boobu. Kon Serigne Khady dañoo bëgg nga fàttali ñu rek ab jukki bu gàtt ci diggante Serigne Touba xasaay di ni mu ko doon taxawoo ak ni mu ko defee woon ab liggéeyam.
1: Jërëjëf Serigne Abdoussalaam Dieng, mel na ni laaj nga laaj bu am solo, muy diggante Serigne Touba ak xasida ak it xasida ni mu nekkee ak jaamu yàlla ba mën a taxaw wóotu jaamu yàlla yu baree bari. Diggante Serigne Touba ak xasida li ñuy jëkk xam mooy xasida mooy liggéeyu Serigne Touba bi nga xam ne kuñ laajoon ngir nga indi tekk loxo ci liggéeyu Serigne Touba bu wér boo xam ne moo ko liggéeyal boppam, la sa xel di jëkk a dem mooy xasida. Xasida kon liggéeyu Serigne Touba la. mu liggéey ko ci liggéey yin woo xam ne moom bu wata bàyyi xel la loola ba tey di feeñal ñor gam koy ñor ndax mbind la te ku ne xam ne ne mbind bokk na ci li gën a jafe rawat na bu fekkee loo xam ne yaa koy balloo ci sam xel muy génn nga xam ne dana jël sa xel du yem ci jël sa xel dana jël sa yitte jël sa yaram lépp ku ne gis na kuy bind la muy bind na mu koy ñore ak donte da koy sotti kon loolu di liggéeyu Serigne Touba boo xam ne moo ko taxaweeloon boppam fonk ko lool lu ma sa mën a nekkit daf leen di boole te loolu dana ci doon firnde mooy ku gis li nga xam ne moo tasaaroo ci bëti nit ñi ci ay xasida tañ jàpp maanaam gëm goo xam ne teg nañ ko fu wér ne liñ gisut mën na koo ëpp fopp danay xam ne kon kooku ki liggéey liggéey boobu amutoon wenn waxtu wu mu sàkkoon ci boppam bu mu ko dawul def waxtu wu nekk rek ma nga ci di ko liggéey mu def ko ci ay liggéey ci ay xaaj yu bari te wuute ndax am na ci loo xam ne génnee na ko nit ñi gis ko muy ak jaamu yàlla di tàgg yonente bi salaalahu alayhi wa sallam waaye di fàttali nit ñi yoon wañ war a jaar am loo xam ne dafa def ay munaajaat mu dox digganteem ak boromam kese waaye kon mooy liggéeyam bi nga xam ne moom la wax ne moom day mooy karaamaam te mat na ko sëkk ndax lii ñu jot a gis muy tasaaroo ci loxoy murid yi kuñ ne kenn na ko bind loolu doy na sëkk ab liggéey li ci dolliku mooy ak it li mu wax ne ne xaside yi danañ taxaw di ko defal nga xam ne xaside yi ci boppam dañuy jaamu yàlla kon xaside gi xaside yi ay jaamu yàlla lañ muy ab liggéeyam boo xam ne daf koo fonk am fu mu waroon a taxaw xaside yi taxaw fa di ko defal mbaa lu mu waroon def xaside yi di ko defal wala xaside yi sax di gaawal aw yoonam akub doxam dinay wax ni jasabalil xattu maqaamaati rijaal wali tawaasayra rijaali wal majaal nee na xaside yi day ñoo may bijj di ma puus di ma xëcc jëme ma ca maqaamam gaa yu baax ya nga xam ne lañ xamoon ci doxi nit di ko dox di wuti daraja yooya moom aw doxina mooy gën a gaaw te nee na loolu xaside yi moo koy defal ndax wali tawaasayra rijaal la wax moomay taxañal yoon wi gaay yu baax yi di jaar naka noonu lépp loo xam ne njariñ la doomu aadama di ko yittewoo ci dunduk saahiram wala goog batinam nee na xaside yi day taxaw temm ci di ma wutali loolee man ma féete ci xaside yi ñoom di ko jëli di ma ko indil ñu man cee misaal yaquudu li manaafi al buldaani xatiibi laa azan min al abdaani nee na xaside yi ñoomay womatal njariñ réew yépp ñu di ma wut si di ñëw ci sama jëmm ji di ñëw ci sama barab bi di ñëw fépp fu ma nekk fu njariñ nekk ci réew yi di fa bàyyikoo di ñëw defe naa loo waxtu yu ñu nekk firnde la ci te nee na nag du ànd ak jenn lor kon xaside yi di liggéeyam bi nga xam ne ci lay tagge sangam bi di ci jaamu boroomam mu def ko it muy kerkeraan boo xam ne day dox digganteem ak donga yi ba lu bari luñ doon am ci ak nammu te ci moom ku jóti wut ci moom bu jàppee ci xaside yi mën a dem kon ba tey xaside yi di wuutu sëriñ bi ci donga yi defe naa buñ demee ba ci kanam loolu dana gën a leer ni xaside di wuutoo sëriñ bi ci donga yi léegi nag xaside ak jaamu yàlla la goo xam ne day wuutu jaamu yàlla yu baree baree baree bari di wuutu yiw yu baree baree bari loolu sëriñ bi ci boppam moo ko wax ndax dana wax ci barab yu bari yu fasantikoo di taqale xaside yi taxawaay yiñ taxaw jëkk naa xam le ne kat jaamu yàlla lañ ca jublu mooy wut ca ngërëmal suñu borom te Serigne Touba wax na ne sikk nekkul ci ne sama xaside yii day ngërëmi suñu borom la kon xaside yépp ngërëmi suñu borom la mu wax ne laa sakka fii kaw ni makaatibi maa rit waana baaxin lii munaaye jamaa kon nee na nattable wuñ ne mboolem xaside yi ay ngërëmi suñu borom la kon loola daa di nekk lu wér te it boo xamee ne waxoon na ne aktubu naaxilan min allahi wa min xalanihi wa fii urufi lam amin mangi bind waye li may bind kat mang koy tokhale ci lawul mahfuz te ñun kat suñu newon sama xelum bop mi la ko ballo mu doy ñu seuk mu far ko tokhale ci lawul mahfuz mu jaar ci mom motax lu mu wax rek lu wer la ci law lola kon dana wone karama batay karamati khatu yadi yi fustu wa jumlatul khuyuri fi ustu sama karama yi moy sama bind yi te yiw yep ci la ko jele kon wutuna mbollem xet yu bax yi jaamu yalla yek ak xibaadat bare ak nawafili lolou da nga fekk muy wax ni waj'al nisami ya sakuru abada khayra ma'budin bi shukrin ubida neena yow sunu borom ash-shakur dafa bok ci turu sunu borom yi muy santa kon bi di kiñu sant mu woyé ko sunu borom ne ko ma ngi lay ñaan sama khaside yi nga def ko muy ngeen ji jaamu guñu sant gep jaamu guñu sant nako khaside yi ëpp doole bu ko defé nak ca kawé way baak magay khaside ca lay léral nan nasman ya judul bil ataya khuta lana wayunsi durra wal ya khuta batay bok na ci lima la waxone ne khaside yi day wootu serigne bi ci dongay serigne mi ngi wax ne waj'alhu mukhniyan 'anil murabbi wal tatwili sayra bihi ya rabbi serigne touba neena suñu borom na nga def sama khaside yi mu doy ku ci japp weli sax mu diko fi wessu di wutéti ab serigne ta nga taxañal ma yoon wi ci khaside yi mu yoon wi gay bax yi di jaar ba bi seen borom xam nga ne bo delo ci masalik xamle won na ci ne suñ doxone ci jamono ba jamono soppiku yalla buñ ciag waye buñ doxone jamono soppiku ba am nit ku jëk bëgg soobu wuti boromam waye gisut kenn ku doy ko xamne man nako ma demiko ci borom señ tuba dafa wax fofa ne nga sukkandiku ci mbindum gaay yu bax ye deddu ye jaaral ci yoon wa ta top ci kon da nga dem su ko defé nak kon kenn natabli wut ne gaay yu bax yi nga xamne ku sukkandiku ci seen mbind dem mo ci jitu motax khasidan yi doy na ko ci japp wali sax muy wuti kenen ta dugate mag ci ngeen jagg way khaside yi señ tuba wax na ni na taxaw taxaway jihar nako def ne na ci so ci suñu borom def yoolu jihar ta noyelal ko ci mbollem borom katani mbollem bur yi waj'alhu kal jihadi wazuluki warud bihi li jumlatal muluki neena suñu borom na nga def sama khaside yi mu melne jihad ak soobu ci yoonu yalla ta nga noyalal ma ci mbollem bur yi lolou indi na ci ay barat yu gëna bari nga xamne khaside ci bopam doyon na tay waxtan ñu wone ne khaside jihad la te jihad fi sabilillahi lu yaatu la ñu bari jël ko teunk ko ci gaddu ay gannaay dugg ci biir non yi di xare fek gënna wessu lolou ndax sëriñ bi ci bopam xam leen ni jahadtu bil qatt sinina wa'di man lam yakun muwahhidan za juhdi neena bind de jihar na ci ak noni suñu borom yi ay at kep ko xamne nangu wuta wetal yalla jihar na ci ak mom lu bare bare bil qatt ja'atu adu wallahi asrata ahwamin bi dhikrillahi neena jihar na mak noni yalla yi fukki at ci bind mu far leral sax dig fukki at ye kagn la min aami aysasin li aami kasasi wa khabila al jami'a aama aksasi neena li dale aama aysasin muy at mi jekk ci yoonu murid di at mi jekk ci kharnu rabi'a asar muy fukkelu kharnu bi ak ñent neena bamu tambale rek la tambali di bind lo xane dama cey jihar ak ñom ba ci kasasin muy at mi nga xamne mo wara mu ci geej ga neena suñu borom nak lepp mu nang ko ci aama aksasin su ko defé kon lola sax jihad ja nañ ko nango ak namu kawek namu selle lola tax mu mujjine jihad joju may jihad ak mom ñom kat dama dem ba gis ne nangu ga sax bu ron upp dama nan day upp ndax law annani lam atrukil kitaba mujahidan biha zawil hitaba lamata bil waba'i kullu kafiri in lam yatubu lil ilahil kafiri señ tuba neena jihad nama ak ñom ci mbind ba ag ci su fekkonte ne lamay bind te jiplu won ci jihad taxawalumako won kon day mujj mbollem ku weddi yalla ñeppay faatu ci ay musiba ku ci tuub day daadi faat waye señ tuba nak ci aw melokanam ak mbaxam ak selam lan la def bam gisee loolu mu ne lakin afawtu an jami'in nas li wajhi bakhin mu'likin khanasi mu daadi jéggel ñepp ngir xamne amna lo xamne matuko kon khaside nonu mu taxawé taxway jihad fofu té lolou manona gëna yaatu lol xayna dana dess na ci ag ci waxtani inshallah nonu yit la ko la waxe suñu borom ne ko na taxaw taxwayu acc ak taxaw bi ñu wax jiwar muy dekk ak yenen te bi sallallahu alayhi wasallam tane suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke qasida yi nga mussel ma ci yep musiba te mussel ci koy jang wajhalhu kal ajji wa kal jawari wa najjini bihi min al bawari ne suñu borom it ma ngi lay ñaan qasida yi nga defal mako muy pak bo xamne dana musle ci ak wëndelu ak reer ci adina ak ci alakhirah waj'alhu junnatan 'anil awjali waqtal ayati waladal ajali batay khasida ak jamu yalla waye dana mussel nit ci shaytané ci fepp fuñu man di nek wal taqini bihi asas shaytani hind iqtirabi walada awtani neena it khasida na nek lo xamne nay ar nit ki diko jagnal ay nattu diko fegal ay njaqare kon nay fek nattu yi adina ak njaqare alakhirah ci te lolou nak nako def ci adna ak alakhirah yep te defal ko it xet sina muhammad yep wajhalhu dafi' al bala wal qumma dunya wa ukhra an jami' al umma neena yit khasida yi ci bir jamu yalla gogou na ci bolé nak nek mbegum bolem julit yi na ci bolé nek mbegum bolem julit yi waj'alhu ya rabbi busaratan liman khat amanu wa aslamu kull saman khasida yi na nek sikkar ta ku ne xamna ne sikkar ci jamu yalla la bokku sante ci jamu yalla la bokku mune waj'alhu ya karim ghayra dhikrin fi abadin liya wa khayra shukri kon na nek ngeen ji zikr nek ngeen ji shukru muy sante mune khasida yi tamit batay fedd lam waxon ci kep ku ci japp nako womat ba yobuko ta agale ko ci ngeen ji agukay ya allah ya rabbal wara ya mukhni ij'alni sami'an as-suluki mukhni ne khasida yi ne mussel nit ci ay ayib diko selal diko genné ci ay ayib diko yit xamal khaybu mune waj'alhu 'indaka wa 'indal mustafa salli 'alayhi bi salamin jistifa mukhlisan min jumlatil 'uyubi wa jaliban lil faws bil khuyubi nonu muko waxe ni la waxe ne khasida yi ci bopam ku ne xamna ne jaamu yalla lako taxajuk moy moy yonu al janna sakku ngeureumal suñu borom te neena khasida yi day gindi nit ba yobuko aljanna te neena gindi gi mi gindi nit womat ko ba yobuko aljanna neena lolou day mom lu fess fecc la ku am xel ku ne man nako xam inna khilani lil jinani hadiya hidayatan lil muqala ibadiya khasida yi batay ci taxaway bobu ndax buñuy wuti ab serigne diko top mu lay jubanti di yar di tek ci aw yoon di tete ngir bëgg jubla ngir bëgg ag ci suñu borom loolu la dess doy ab serigne te serigne touba wax na ne khasida yi da koy def kitabati kha'imatun kitabati ba fe kha'imatun maqama shaykhin muraqqin yahabul maqama neena sama khasida yi dafa taxaw taxawayu shaykhun murabbi bo xamne wala shaykhun muraqqi bo xamne day womat nit ba yegi ko ci borom defal ko ay maqama waye khasida yi yemut ci taxaway bobu ndax loolu lu ci bare bare la kitabati faqat suyu khat tarbiya wa kullu khairin wa suyu khat tarqiya ne sama khasside yi batay sax ño dem nañ ba kawé shaykhu tarbiya kawé wit bepp yiw ak suyu khat tarqiya yep kon khasside ab taxawayam ci walu gogou foko tak wessu nako señ mi ngi waxat fenen yafuqu talifiya shaykhu tarbiya bila tafakhuri wa shaykhu tarqiya la lepp di luko suñu borom defal ci khasside yi ba ag ci fasat khilami bila saqawatin kulliyati wa ka ibadatil kirami niyati neena sama khasside yi dey suñu borom defal na ma ci lima beug nga xamne sama lepp taxena sama leppit mucc na ci ak nono ak ak ngaayo ma jaar ci khasside yi ba nga xamne sama yene mo mujj tolok jaamu gaayu bax yu tedd ya khasside far señ bi wax ne na taxaw taxawayu lepp lu bax lo xamne nit da koy def ci sakko tuyaba leg leg nit kubbi tolok jihad ngir di ci sakku tuyaba nit di taxaw dina fi la ay rakkay di ci sakku tuyaba dina fi la ci koor muy kooru ngat nga di ci sakku tuyaba di def ay itaam di lepp lo xamne lañ ci sakku tuyaba nit di ko def ñi di ko ci fay señ touba wax ne yoy yep boko dajale ku jang khasside nako ci am ital khilami ya sakuru khaima maqama jumlatil quyuri daima kon khaima maqama jumlatil quyuri daima khasside yit di agale nit ci boromam agale wiin wo xamne danaka degge su ko ci luddul mom ndax bu serign bi waxe ne tuwassilu aqlami ila llahi abida bila khalwatin wallahu aqa kama ahna ne yuwassilu khati man ahabba lil ilah bi khayri khalwatin wa yakfi kullallah mu waxne sama khasside yi dey dañuy agalé képp ko xamné day jaamu yalla diko jang ci luddul ñuy bëru di teju di sonn di dok ay lex di sogu di sonn lool nit ki day nekk ci at liggéeyam diko liggéey nekk nak jaamu katub yalla di jang khasida ba xey fu goor yalla di ag mu ag fa te ay bokkam duñ ko ñak du laxas du teju du def len xana na ci biir nit ñi di jang khasida waye diko fonk diko selal waye nak mu tek ci sartop habida day jital nak jaamu yalla ga di jang khasida su ko defé dana gëna gaaw ka nga xamné day jaamu te jaaré ko ci leneen lolu taxna mu leral ne wasaltu lillahi walir rasuli qatan yaqudu li khayr rasul neena jokuna ci suñu borom tabaaraku wa ta'ala ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ay mbind yo xamne ñoom womatal ngeen ji ciakute nga xane lu dé ci bëgg rek la ci gën khasside yi dañ koy jël dima indil ta wax na né khasside yi it mom la suñu borom gëna sopu momit la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gëna sopu khati ahabbu lis-sukuril akram lis-shakuril akrami min khati khayri wa ila al-mukarrami ba fa fa ag ci sax khasside yi wepp yi wo xane masna am ku bax defon ko ta tay bo toge sam xel di xalat ñi defé né jamono mayetuko wala jëf jojé xewi né ba mëne satu ko am lolé nga xamné faaton na ko amuton khasside señ touba néna lepp nak ko suñu borom dabatal ci khasside yi kon la tambalé ci bu jëk fa fa mbax soso ba fa adina yëm lepp lu fi nit di def di ci jëlé lu bax suñ déné ba jamono mayetuko nit ki mu jëfé ko nona su jangé khasside na ci am la ci koko amon muy wali ha fiha tadaruk jami' ma fatani min salihatin ya samih yakarna ni seigne abdou lolou xayna liñ ci meuna genné du jeex waye nañ taxawlu fofu ba ci kanam ñu delsi wat inshallah
0: jerejeuf serigne khadi ci buntu bu am solo bobu kon serigne mohamed gaw de nga leral nga xamné mo na serigne khadi indi ci khasaidi kon melni ne dana am yoyitam lo ci meuna indi ndax rek mu gëna mëna matal ndax khasaidi ku ne xamné mom niko seigne khadi waxe doona sekk ci fumbe gum nek fulay lepp lu bax niko seigne touba yi tiwol ndax seigne touba day ko xamne mom lam an huma lam yifidi mustajib lu amul njeriñ te itam nek gum nekkon ci kaw suuf nek yu fon lu wessu dimbal nit ñi ak xetil leen kon xet ci khasside yi nim ko def ay xet nga xamne yi da ko sekk ak boromam yi mu ci labire nit ñi li mu ci tag yent bi li mu ci julli ci yent bi sallallahu alayhi wasallam kon gum ci man di don ci xet xet yoy rek da nek lo xamne liñ ci li nit ko bëgg lepp mën nako ci amé kon yakana fonk yépp rek ak japp yépp ngi jëm suñu tuba lool rek mo ci am solo kon suñu mohamadou diaw ñu bayyi la nga indi ci buntu bobu ay leral
2: jërëjëf kon señu abdou ñu ko waxe rek xassida yi mom lay lo xamni lepp da nek ci bir ndax serigne bi ci bopam wax na ni ci bir terem biñu wax hikmatu shaykhil qadim wax na ci ni jamono yo xamanteni jom nga di jang alquran da nga ci yene sun borom tabaarak wa ta'ala defal la lepp lo xamni daf ko bëgg mom sun borom te gëreem loko mu xir la ci lola genné la ci lepp lo xamni sun borom tabaarak wa ta'ala daf ko bañ nga genn ci lola ndax alquran kenn ku nek xamna ni genné nit ni doom adama yi ci lendeum gu reer ak duggal len ci leeru njub bañu mëna tabbi aljana lolu moy liko taxona jog deug deug deug la so ci ñaanel lenen sax dang ko am waye lolu moy liko taxona jog deug deug lo tax serigne bi wax ni bo re jang alquran na nga ci yene yoy waye wax na ni wa inda qira'ati qasidatu min qasaidi fanwi ma shi'ata tajiduhu insha Allah mune way sama khasside yi jamono yo ci jele genn diko jang neena yene ci lepp lo xamni beug nga ko rek neena bu soob yalla dang ko fekk ci bir dole khasside yi tam ag na ci serigne bi wax na ni kullu sa'idin qadra khasaidi bil i'tiqad fa sabil hasaid neena kep ko xamni nar nga taxé yoy gi sama khasside yi ba nopi gem ko kep gi sama khasside yi gem ko gem ni lima ci wax lepp amna te diko jang neena tuuf nga da neela da nga goob lo xamni ci aw yiw kenn musta am lu toll non khasside yi ko la gis na dolem dem na ci ba serigne bi wax na ni khasaidi faqat khasaidil kiram wali taqud abadan khayr maram muy sama khasside yi gëna kawé khasaidi nga xamni nit ñu bax ñi fi ñëkkon doon nañ ko tarif sama khasside yi tim na leen ci walu ngeenel ak ay pay tayit sama khasside kep ku ko jang te bañ ko bayyi dana la wamat ba yobul ci ngeen di sakku te fi nga xamni mom nga don sakku kon lolu kenn ku nek xamna ni kon khasside yi manam ay ngeeneelam ak itam dolem foko tak fu nek rek wessu na fofu kon khasside yi ci bopam ba tay nek na lo xamni kep ko xamni yaangi sakku ngeeremal sun borom tabaaraku ta'ala mi ngi gëna gaawé ci khasside yi ci la gëna gaawé tayit kep ko xamni itam yaangi sakku rek ak yu ak ag ci sun borom tabaaraku ta'ala ba tay ci khasside yi la gëna gaawé ta xol bu set itam kep ku koy sakku ci khasside yi la gëna gaawé fañu aaje itam kenn ku na xamna ni ci khasside yi ci la gëna gaawé bok ci wali yi nga xamni ñom la sun borom tabaaraku ta'ala tan itam japp ci khasside yi te ko bayyi fofu la gëna gaawé awliya yoy nga xamni sun borom wax na ci ñom ni ëlëk yowul xiyam ak fi ci aduna fep fu mëna doon la khawfun alayhim wala hum yahsununa la wax ci ñom kon nga gis ni ñooñu li gëna gaaw ci bok ci ñom moy jang khasside yi amna itam li nga xamanteni mom mom lu gaaw la ci khasside yi mom itam moy jitu sax mas boko bëgge def da nga sax ci jang khasside yi ci zahir ak ci batin xam lu bari lo xamni neub wona ni ni tam duñ ko mëna xam lolu mi ngi gëna gaawé ci jang khasside yi melne dem bay gis yonnati ali musallatu wassalam wala yu mel non yépp mi ngi gëna gaawé ci jang khasside yi nga xamni moy khasside cheikhul qadim kon lolu lepp rek dafa nek ay ndariñ yu bari yo xamni ni nga ji ci khasaid yi wala dem bay gis lu melni yonnati bi ak yu nuro yoyu yoyep mi ngi gëna gaawé ci jang khasside yi ba tay tam am xam xamu batin itam mi ngi gëna gaawé ci jang li nga xamni moy khasside yi ba tay tam kep ko xamni yaangi jang khasside yi di nga ciag ci birab yo xamni kiko dul jang du ma la ag ci barab yoy nga xamni ci ngay ag waye lool li tam day laaj bokay jang nga tewlu ci sa xol ak sa xel xalaat yalla sa borom bu baax and ak jaamu ko jaamu gu ma seuk gudi ak beccuk te lepp jang meek yep jëmmi borom bi tabaaraku ta'ala rek tax nga diko bind ndax serigne bi wax na ni khasaid yi mo gëna gaaw ci agale nit ki ci fepp fo xamni serigne tarbiya bu jappé nit ki dana ko fagalé comme niko serigne khali waxi won sank nga xari dafa wax ni kitabati faqat syuukh tarbiya wa kullu khairin wa syuukh tarqiya kon serigne tarbiya famu yobbu nit ki bu jappé ci khasside te ko bayyi dina ag fofu del wax ni man serigne bi sumay bind li gëna yéme moy sama bind ci bopam day agalé ab jaam ci yalla borom bi tabaaraku ta'ala ci kawlu dul muy wetu di beru di jël ay werd ak di ca sax di ca son gude ak becc di jaam yalla ak diko fanane bu jëlé khasside yi te selal ko dana ko agalé sun borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni tuwasilu aqlami ila llahi abidan bila khalwatin wallahu abgha kama akhna kon nga gis ni lol lepp nek ay ndariñ yo xamni khasside yi ñoko laq tam nek lu jafé jafé pour nga jëlé ko fenen fo xani bokul ci khasside yi cheikhul qadim yi fofu rek la mëna gëna gaawé fofu nga ko mëna jëlé ci jëlé bo xamni bu gaawa gaaw lay doon mom khasaid yi nga gis ni itam mom serigne bi ci bopam radiyallahu anhu mom wax na ni ñaan na sun borom tabaaraku ta'ala ci khasside yi nga xamni mom la bind lool la dafa woné ci doole khasside yi ba nga mëna xam dëgg dëgg doole khasside yi waye ba lañu dugg ci doole khasside yi ak di ci wax nga xamne lool nga gis ay borom yi serigne bi day ñaan melni feelul amar la jëfëndiko melni wajjal dinañ leral fofu doora dugg ci biir khasside yi pour nga man ci am ak leral wajjali serigne touba jo xamni gis nga ko rek lu am ba nopi la ndax amna ko baax ci magni ko andon ak serigne bi wax serigne dembe kebe neena serigne touba neena lima wutale ak ñu baax ñama fi jitu moy ñom dañ daan ñaan ñaan seen borom mu may leen man nak suñu borom damay may ba nopi nima ñaanal lima la may ñaan ko parce que may na mako ba nopi loolu seen di bind nako wax ni wajal kitabati ya min zal yawmi fawqa salatin qubilat wa sawmi mu nek lo xamni mu ruy la lo xamni dara jafé deg ci ko amul bashira wala muy faral di am lu muy khaliyar ci awliyaullahi wali yalla ndax defal sama mbind ak sama khasida mu gëna kawé julli gëna kawé koor lolu du neexa deg ci ko xamne amna len loy geustu ci awliyaullahi wali yalli waye lol li ngui koy degge moy sun borom tabaraka taala day wax julli wax koor wax aj mak waye lele nga gis mu wax ni ben sarax sangam day ngi boko defon rek tuddul la ci yol bo xani woral li meuno ko am ci bir julli wala mu wax la tay ben ayat alquran ni soko jangon dal la ci defal yol sangam lola meuno ko am ci julli meuno ko am ci koor kon ki meuna def lolé defal ki saxu ka dem xese do xamni boko jangé da nga ci mëna am yol bop bo xari di nga jullé mom nga ci am du dakanté ak julli mo upp doolé lune lolou du dakanté ak du tax mu dakanté ak lolou du dakanté ak itam koor lolou lepp du tax ñu wutenté waye mari su mborom rek mo roy ci ko xani ak nitam la del wax ni ya man mi dadi ya jaalta ka dima man ma ahu khat sahido min khudama mu ñu yoy ki nga xamni samay da ya dem ba def ko mu am maqamam dara ci gañu waxe dañu sahidon ci bir xare yi samay da ak samay xalima yima bindé amna seen maqam momé ak seen daraaji yoyé del wax ni wajal hurufi mo yusatin uqirat wa khara khairati ladayka dukhirat muy defal samay araf yima bind moy mo gisaw yo xamni yu mujjila manam mo gisaw yu joge ci nabi sallallahu alayhi wasallam dik rawat ci mom cheikhul khadim radiyallahu anhu niko yitam samay bind nang ko def moy ay ngeen ji ay denc yo xamni ay daxantef yu reey lay doon yo xamni day nek fa yow ma ngay wey ci lolu batay wax ni wajal kitabati ila allahi ahab min kulli khatin wa ila al-ma'il ahab defal samay bind mu nek lañu wara sop fa sun borom tabaaraku ta'ala ci bëpp bind bo xaré dooma dama mas nako bind wala muy nitu yalla defal sama bind mu gëna sop fofa del wani hadiyati ila al-jinani safiya kitabati min kulli da'in safiya ne sama hadiyé day borom ba ci sama borom ci aljala lu sel lay doon te lu set lay doon waye nak ne li gëna yéme moy sama bind man di xasaay di bëpp jangoro lañu fajj ak bëpp sa jangoro bo xaré nit am nako bu saxalé jang sama xasside rek neena jangoro boba dana taggo ak mom xasside yi lolay fajj del wax ni haja tasayidi khuluba landiya mal malaikati indarabiya ne sama khasside yi day fuñ koy jange yonenti yep neena dañuy jaaru ci girew seen xol di yengutu ngir mboot mu ne ci saw bir khasside yi ak karama yi ci nek neela malaika itam top ci ñom ñom itam di jaayu fasun borom tabarak wa taala del wax ni haja tasayidi qalba kulli man lahu sa'adatun walin qadil aman ne sama khasside day dana yengal xol kep ko xamni ëlëk yamal xiyam narna texé té itam dana ko wamal wamatal ay koluti loolu tax léne nga gis ni jang xasside ba mujj nga gis mourid bo xamni dafa daanu di joy ay rango ñam di sotiku bobu li mu wax ni hajjat qasaidi qasaidi ya qalba kulli man lahu sa'adatun walin khadil aman kon loolu mandargam texé lay doon kon serigne bi wax na loolu ci xasside yi del wax ni nabat kitabati ani nawafili walaysa yadri abadan bi afili walaysa badri abadan bi afili ni wax ni samay khasida ak samay mbind day ne amna yolup ay nafile yep yo xay nit do na ko def te neena man def sun tuba sama wer mom du fay mukk moy sama tour day yeketiku fi ba yamal qiyam ak fo meuna dem ci pey yalla yi te samay may day yok way du wagniku lolou beug wax ci wala sa badri abadan bi afili del wax ni kitabati min lawhi rabbin tunkhalu la yamtari fiha nabihun yaqilu ne samay mbind ci allo sama borom jeulay tokhalo di wacc te neena lolou kat ko xani aji xellu nga wala ngay ko yëkëti ko am daraja neena do wëddi loolu mukk bu fekke am nga daraja fa sun borom wara xam loolu delu wax ni tuwasilu aqlani ila llahi abidan bila khalwatin wallahu abqa kama akhna ne sama xalima nak day agale ak sama bind day agale ki nga xani ni ngui koy jëfëndiko te diko jang yobbu ko ci yalla te du baru di dugg ay xalwa du jaaju bo muy def len na sax ci xasside yi rek te fonku ko delu wax ni duna makatibil ibadatu ma'an takharubi kullal masaya jamaa fi tam lu yeme la da wax na ni sama min non serigne touba neena nek na ci soufam yep jaamu ak lu jaamu yoree reey neena sama bind mi upp na yol bop jaamu yoyé ak nañ mëna toll lolu sax moy li nga xamantene mom la serigne di wax te lolu moy li nga xani moy li am kon tam gannaaw lolu nak day melni xasside yi seen bop jumla yi nga xamni moy wara hitélé ci walu xasside serigne touba yi yoyé tam waras nako xol muy jumla yi ndax serigne bi mi talif xasside ko rek xam nañ da ko sibale def ko ay jumluwaye jumluwaye bi ci ndeuk man nañ ko waxe ne moy julli yonenti bi alayhi salatu wassalam yenn xasside yep lol nga ci fek amna ci yo xamni tuddu sun borom nga fay fek ak fatali tuddu sun borom amna yo xamni sant sun borom tabaaraku ta'ala ak gërem ko mom nga fay fek am yo xamni tag yonenti bi alayhi salatu wassalam ñom ngay fek ci bir kon buñu setlo ci bir lolou da nga xamni juroom lolou bu ci ne amna am ci bo xamni itam ñaan mom la ci def ci bir moko juroomel kon buñu sétlo way da nga xamni juroom yoy yi
3: bu ci nek rek farata la kon xassina yo xamni rek dafa ëmb lo xamni lepp ay farata la kon lolu Serigne Touba rek moko mësa am ndax bu ci ndigal la ci sunu borom joxe bu day julli ci nabi alayhi salatu wassalam mo wax ni sallu alayhi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman mu ndigal lo xamni kenn mënu ko genn kon koku ndigal lu wër la bu da tuddu ko ak fatlik ko mo wax ni fazkuruni askurkum waskuru allaha kaseeran ila akhir al-aya koku itam ndigal lo xamni lu wër la del wax ni waskuruli wala takfuruni ci walu sant la bu da tag yaronte bi alayhi salatu wassalam mo wax ni wa innaka la'ala khuluqin 'azimin kon koku itam kenn ku ne gis na ni taguk sun borom tabaaraku ta'ala ci yaronte bi alayhi salatu wassalam dantale mom sun borom tabaaraku ta'ala ci bir tag gogu waxul ni tag len ko itam tag gim ko tag rek day tek talani ak santane ñu tag yaronte bi la te kenn ku rek kon da ko wara tag kon lolu lu ci leer la bu re ci walu ñaan sun borom tabaaraku ta'ala mo wax ni udhuni astajib lakum kon koku lolu itam mo firnde lolu kon li juroom la yo xamni bu ci ne farata la jumeunta ñak te Serigne Touba boole na len ci bir xasida yi ñoom ñep te bu ci ne amna ngeenel yu reuy yi ca nek ndax bu day julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci la Serigne Touba wax ni ya man yaqudu li musallin marra alayhi asran qad tunuru birra neena yow sun borom yow ki nga xamni yow yomatal kep ku julli ci yaronte bi ben yoon nga defal ko ko fukki yoon da muy wax ak fofu sun borom tabaaraku ta'ala kon nga daali gis ni kon lim la wax ni bu ci nek amna ngeenel yu reuy ci nek kon ben yoon bo julle ci yonent bi rek mu fayla ko muy fukki yoon serigne mi del waxat ni ya man yusilu lizi asrin mi'a bi jahihi ya man hama an sayya yow sama borom yow ki nga xamni yow ay jotali kep ko xamni julli na ci yonent bi fukki yoon nga defal ko ko temer yoon yow ki nga xamni ar nga ma walis lepp luy ñaaw teef del wax ni wax walasi liman alayhi mi'ata salahta wa alfan tafawqu fi ata ni yonent bi dal moy ki nga xani kep ko xamni julli nga ci mom temer yoon sun borom tabaaraku ta'ala defal ko muy jinni yoon de wax ni wax la nak wax walasi liman alayhi alfa zalal muna wa fil jinani yulfa mune moy yonent bi nga xamni kep ko xamni julli nga ci mom julli nga ci mom jinni yoon mom yonent bi alayhi salatu wa salam sun borom tabaaraku ta'ala dana julli ci mom mom mi nga xani moy borom bi waccel ko ay xewal tay tam dess nako fekk ci bir aljana mom na nga xal mo julli ci yonent bi jinni yon yoy kon lool rek boko sété nga gis serigne bi nim leen teunké ci borom yoyu daliko indi ndax lool hadith la bo xamni yonent bi alayhi salatu wassalam dafa wax ni man fala allahu fil yawmi mi'ata maratin khadallahu lahu mi'ata hajatin 70 minha fil akhirati wa 30 fi dunya ku julli ci ban témer yon sunu borom fajal ko témer hajjo djom yar fuk ci alakhira fanwe ci aduna lolou mi ngi ci tandiul khafilin bo sabal qandiyu bo rebe dang ko ci fek batay sikkar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena ci al hadith al qudsi iza zakarani abdi fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa iza zakarani wahdahu zakartuhu wahdi wa iza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in azala minhu wa akrama nga gis ni kon fofu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena sun borom bi ne suma sama jam fatliko ci bopam neena ma fatliko ci sama bop suma fatliko mom kenn neena ma fatliko man kenn suma fatliko ci mboro neena ma fatliko ko ci mboro mo xamni mo gëna mag mboro mom nga xamni ci la ma fatliko won koku batay bo demé fi tandiul khafilin dang ko ci fek batay budé sant yalla itam sa'id ibn jubair neena ki jang ta neena ki ñëk tabbi aljana moy ki sant sun borom ci bekk ak ci ñakare bu re tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam itam serigne touba neena ci serigne touba neena fa matu nabiyil karimil ali yakful ana warada wal fudu yusaffifu hadan arahu al aza wa yajlu sada wa salama tumo muy tag yonent bi alayhi salatu wasalam yonent bi aji kawre neena la fek ab ciono ak alkande ak torohte lo xay nak bokay def dalay fegal alkande ak ciono ak torohte fonk ku lu bax la te kon kuy jang xasside yi ci niko serigne bi tagge lol da na dan sun borom tabaaraku ta'ala dana la ko defal neena yi dana selal ab xol bo xani ay lor da ko don ar da ko don gar neena yoy itam dana ko setal te itam dana ko musul ci lepp lo xani ak lendam la ak alkande di setal xolam ci lu nek kon neena lolou dana ko ko defal bu de ñaan itam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni adu'u mukhul ibadati ñaan moy yuru jamu yalla kon kenn ku ne gis na ni kon xasside serigne bi li nga xamni boole nako lepp dafa ndar kep lepp bayiwul dara nak lo xamni njariñ nga ca way luñu wara def te mbolam lo xani farata la ñu diglé won ko bo délé ci bir khassida yi dang ko ci fekk kon khassida bo xani faral lepp rek farata la kon bo yoy khassida serigne touba rek moko mossa am
0: yu am solo yoy nga xamné andi nga ko te lepp dem ci khassida yi ak magay gi ak tollu way bi melni la kon seigne khadi de nga buntu bobu nga xamné ci né mom la seigne mahamoudou diaw andi te lepp itam dem ci khassay di melni la khassida yi mom mbugum rasulullah la ndax serigne touba wax na né yasuru rasulullah khatti bi mawlidi yadumu lana bisran ya fi khayra mawlidi kon mbugum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la na xass do yo xamne xelma jagulun bind ak dajje rek serigne touba mang fay wax nan ma umida di ki dima shuhada xamanam waaw nga xamne kon qasidan yi dajjam ko don bind rek boko xolon boko pesse won mok dereti shuhada yi ñoy tollo maqama te shahid di ku am maqama nga xamne bu ñewon ci walu gogu kon da nga xamne lolou lu yele te lolou li gis nga hadith wax lu yenti wax na ne weyal xiyamé dinañ jël khalima yi manam day borom xam xam yi diko pesse ak dereti ñi nga xamne ci ñoo deewon ci serigne touba itam wax batay ni iza katabtu ihtaza arshul baqi wa sabahat malaikatu tibaq kon khasside yi lepp ngi ci seen xadi kon melna fofu la ñu andi nga dugg ci buntu bi nga xamne dañ ci xamé rek nang nga xamne suñu borom nanguna khasside serigne touba yoy
1: jerejeuf serigne abdou salam jeng jerejeuf serigne mahamoudou diaw melna ni ngeen ko waxe rek non la deme khasside li ci aju ak ñariñam gëna bari wala ci ñu diko jema tak bu ko defé kon yoy yépp ngeen tuddu ko fi légui nga xamné daf koy waral nangu giko suñu borom nangu ak fimu ag ba tax suñu borom diko poukéré wo ci kanamu gaay yu bax ya na xel ñepp dem ci yonent yi baha bi qatti llahu kull mursali ala al jami'i salawatul mursali seigne touba wax ne sama mbind yi de suñu borom daf koy foukere wo ci kanam yonenti yi ëlëk ci kanam ku jëk ku ji ñepp tew mu dajale len yonenti yi tew mu nan len kan mo ci def lu melne li sama jam bi def khasside ab dayom akuk nangom ag na ci ñoo ñu nga tuddu legi muy sahid yi nga xamne ay shuhada lañ ñu faatu ci xare l'islam seen daraja buñ ci teŋkon tuuti rek moy ñom ku ne xam na ne li ñi defal julit yi ci dess di len sang ak di len sang ka jël di yobbu feneen loolu bi ci fekk sahid ab sahid mom fum daano fofé rek lañuy daldi waqi bam xoot ñu jébal ko boromam moy sul ko mu daldi jall aljana direct nga xam ne desu ko sang desu ko sang yere yañ ko jame mu daanu walé ko deret jojé ci nacc lool lañ koy sulalé mu daldi wuy ag ci boromam ci saasa dem aljanna ëlëk ku dendakup sahid kër sax ya dakh ka dendut ak mom kër ngir wax nañ ne lolé di deretam joju ñewoon ci yereem ya bu ëllëgé dana am gëtt gumi bonné ci bir aljanna go xamné ñom kep ñokoy am seigne touba wax ci khasside yoyu ne madda li yassiral masuna man ja'al hatta yamisla ahli badrin fan ja'al neena suñu borom mi nga xamne moma jox sirrul masun momit muy leneen lu reuy suñu borom mom mo def sama khasside yi mu melne ahlu badrin nak ñom dañu yemut ci ñu newon ci xare kesse waye nak ci bir xare yi ku ne xamne taxaway bañ ci taxaw ahlu badrin neena khasside yi ñok ahlu badrin ño tolo dara ji manam suñu borom defal na khasside yi dara ji ahlu badrin nonu kon nangu giñ ko nangu motax lepp lu bax ak kep ku bax khasside diko yengal seigne mahamoudou diaw tuddu nako legi ndax ginaaw isa ka ta'tu tas arsulahi sumay bind arasi suñ borom ya di jaayu di sabbal di yengutu di rek rek niko mourid yi defé waye du ñom rek de hejet qasaidi qulub as-salihin wali yaqudu llahu su'la kull ayn neena sama xasside yi day yëngal xolu képp ku baax suñu jàng sama xasside yi mu yëg ko yëngatu ca ne hëjat xasaaidi xalba kulli man lahu sahadatun wa lin qaadal aman képp ku amuk taxe dana yëngatu ci sama xasside yi dana ko bëgg dana ko sopp dana yit xasside yi dana jax-jaxee xolam neena hëjat xasaaidi xalba kulli man lahu sahadatun wa taksibul aman batay kon lool yépp di wone njariñal xaside yi xaside yi it àgg ci darajaam ak dooleem ak nangu

xawmala ha xawmala xamoma kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñew fekk borom opposé te auto buñ opposé do ko mëna mité dina ko wax place inshallah taala buma agge ci di digeunte al khilabatu ya ci aju dina ci ag inshallah taala yanan sallallahu alaihi wasallam kon mo ne kon mu fatis bi contrôler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubantiko jubantiko mu fatis woni yi nga xamni ño nek fi senegal muy contrôler économie yi nga xamni ño fi ne ñomit la yalla xam doyna wa la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga nan xana contrôle économie amout contrôle économie amout amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxate bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alali jambour and ak mom dem ci atakat bi wut say témoin wour na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu meuna tax atakat bi jox la deug ba jël alal ji jox la lolo tax sallallahu alaihi wasallam ben bis dafa xey xana bu ma djumul ma xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnam yi fatina turwa dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman cete mu deg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna ci sallallahu alaihi wasallam genn ni lum don ñu dal di wax li len boole li len jotale ba yeggal yonent sallallahu alaihi wasallam li len wallahi yene ngi ni kenn ci yeen dana tak ci ala li jambour ñew yor lamb wu neex wu eloquent ndax ko wax gën ko meuna lijeenti bama yaakar ni li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woornal ni momoko na la woorni safara la dag jox la na la woorni safara la dag jox la kon atakat bi bu fekente ni ken geeruko waye da set rek sukkandiko ci digeenti ay keuyit ak yi wax ba japp ni li moy deug mu atté lola bako mom ma muskilé fihi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momuko mom daggitu safara lañ ko jox daggitu safara lañ ko jox daggitu safara lañ ko jox yent yalla suhayb mo tuddu legi daana wax aw gayam nan len daana wax popalam dan ñaax ak jajji wa ya khawm awful kayla wal misan bil qist wala tabaqasu an-nas asya'uhum wala tahsaw fil ardi mufsidin baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin manga suratu hud sayidina sohib neena yeen sama xet yeen sama talibe yeen sama way top yeen sama popul ma ngi len di denk bu ngeen di nat na mat bu ngeen di pesse na mat def len ko ci mandu bu len perte lo nit ni di len nax ci seen yef nax nit ki ni bu len di dox ci kaw suuf di yaq leg leg dañay faral di am kaw kaw bi nga xamni xamul lu xew ci marché bi ñew ak marché ndissam ba ak ci marché bi nga xamni marché ndiss mi mi ngi ci pré sangam nga nax ko bam jaayelo ko lu yomb fekk dang ko nax rek dang ko nax rek dang ko nax rek lu warana jar fukk nga jënde ko ci mom juroom waaw jënde ko ci mom juroom bokk na ci babu yi mu koy faral di waxe moy mbokum teyer mi nga xamni day ñew di jaay liñuy wax prêt à porter mu wër la ni tise bi bu fekkente ni ñaar fukki meter la xam nga ni
ñaari yéré dongu nga ci mëna ñaw xam nga ni mom ñaar fukki mètre yi ñaari yéré yu normal rek la mëna ñaw waye nak nga def liñuy tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki mètre yi nga génné ci ñetti yéré nokay défé moy da ngay fexé ba yéré bi bokay ñaw womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam warana toll bi ni toll da ngay ciof womb bi xani bu ko borom solé ñaar yon ñett rek womb bi dal di firin ci ko gis ñen ko yéré yi jogé ci réewi naar yi muy xéti jalla bi yi jogé ci réewi naar yi nga xamni sax boko solé da nan ñap ci saw yaram boole ci gis ngeen nim gaawé firin ci ko lu ko waral moy dañoo ciof womb bi dañoo ciof womb bi parce que dañ ko jaay ndayum commerce moy na gaawa yaq rek nga gaaw jindi ci wat na gaawa yaq nga gaaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor na la ni 20 mètres yi ñaar yéré do nga ci mëna ñew yu baax waye nga bëgg lu gëna sakkan tax nga ciof womb yi fexé ba génné ci acci ñetti yéré fexé ba génné ci ñetti yéré da nga babu de li nga ñettelu yéré bi lewul ya ñettelu yéré bi lewul de non lay gisé ko xamni dafa jël ñaar fukki mètre am ne la ñawal ma ab xaftaan ci misal wala ñawal ma xaftaan bo xamne day and ak tubay ak nangam ak nangam ñaar fukki mètre yi man nako dana ko ñaw ba dess ñaari mètre wala ñett da fexé ba génné ca sa ñenti mètre génné ca kele ñenti mètre génné ca ke ñenti mètre ñaw kam jaxas jaay nga sati ci wa sati nga lolu mom du babu mom lolu sati la lolu du babu koku mom bokku tak bi alquran dox nan woy len mu tay fiin lolu mom sati la sati lolu sati la ñenti mètre dess ba ñaari mètre dess bi waaji ñewé di jël ci tissem bi dang ko war ni ko li ne ci tissé bala bok bu la maye mu lewla dom bu la ne jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yob ma jox ko dess ak mu yob yent sa yont yalla son yi bi neena baakhiyatu llahi khairun lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baakhiyatu llahi khairun lakum in kuntum mu'minin bu fekke gën ngeen yalla la wax na commerce bu jaar yoon li ci yalla digge moy tijaratan lan tabora bu nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamni du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la ba nopi nak day and ak barke wala fi dañ wax naan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti te barkel mo gën lu bari te barkelut wala wala di faral di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man haja mana allah anhu muttafaqun alayhi ni min sallallahu alayhi wasallam neena julit deug moy ko xamni contour lena bopam ba julit ni mucc ci ayu laminam wu ñaaw mucc ci ayu loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug gaday lolu moy deug gaday gaday lila yalla téré moy deug gaday nonu waxe ni julit deug day fexé ba du lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom cheikh ahmed bamba wax ne ko ci mbindam dina amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarqan ya'rib en tuba neena ma ngi lay denk sa ñaari loxoy nang ko sam yow journaliste bi nga fexé ba du bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru dom adama nga fexé ba sa lamiñ wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq deru dom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci saw lamiñ muni mo xam dafa sababo ci door ma sacc ma nga sacc alali jambour ngir lor ko yep agn niko muni ñaari loxoy bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bindu luy lor ni
sa lamiñ bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy jéggi sirat motax sallallahu alayhi wasallam ni ittaqu dhulma fa inna dhulma sulmatun yawm alqiyam da ngeen moy ci ndiko xéti toñangé yi muy ndax xéti toñangé yi ëlëk lendeuma yi bammel la lay jural ak lendeuma yi jéggi sirat ëlëk yawm alqiyam ak bar rawati na bo dékké ba téw ci sa kanam borom tabbi ci wa jalla jalalu khala khana wala na bok na ci babu alali jambour jigen ñi nga xamni ñoy dem marché ma gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni la ñoom ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mous mousi kani fe mousi poabar fe mousi laaji fe gis jigen jo xamne day ñew wet ñetti mousi kani ñetti mousi poabar ñetti domi saf saxal bu guma tuddu seeni tur nga xamene jël nako tabal ci ndabam limu noppé commerçant bi doy loko niko la lan nga jël liye ko muniko ñetti mbusi kané ñetti mbusi pobar way da nan ko ñaari mbusi pobar ñaari mbusi kani ak ñaari saf saxal tek lu ci ni ñatt la ci jël kët babu nga alali jamburde satti nga alali jamburde satti nga alali jamburde loolu nga dali koy jël nak dem jox ko sa njabot kenn du len mëna yar sa njabot gogou kenn du len mëna yar ndax alali satti nga len dundene alali satti nga len dundene motax njabot gi kenn du len mëna yar ken du en mana ya budé commerçant bi doy lowo la day wax ma xol bol bi nga jox ko bol bi bu féké lu upp li nga wax nga ko ah man ka dama man kay ma djum fék dédét da am lo naron da am lo naron waw do xamni djuroomi dërëm lay jël djuroomi dërëm lool da jar randal wal yasu billah djuroomi dërëm dong lool da ko jar da la ko jar bude commerçant bo momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dërëm sa bu ko naté dana ca ciox wañi dana fexé ba ñetti mbusi fukki dërëm mu am ci mbusu juroomi dërëm lool nak mom babu la babu waylun lil mutaffifina ng lay xaar waylun lil mutaffifina mi ng lay xaar waylun mutaffifina ng lay xaar wis ko na sa bo xamni limuy jaay leg leg da cey wis am ndox ndax mu gëna diis ndax mu gëna diis cheikh mod bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ci atek banex parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ touba ne wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla rek ma ngi lay denk man seigne touba sa conscience toujours nang koy jital ci sa nanam sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex na sa intelligent di jitu muy ndax bu fekke jitalu sa intelligent def nga safan ba muné ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram lim xam moy liko neex banex lim xam moy liko neex rek motax ñu tudde ko banex banex yonam ci arab na yonam ci arab na waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xam na li bax xam na li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am duko trahir mukk duko trahir mukk borom neena bu ngeen gisee bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter lu leen bay at mu nek ni nan xif ba nga yott wa all bi bu ngeen nappi je ci geej ji du ngeen am ay jeun at mu nek ni nan batay bitim rew ñoy jël jeun yi yobu bitim rew
wa rew ñu am jënd ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yeena de du man bu mako kenn jiñ sahara al fasad fil barr wal bahr bima kasabat aydin nas borom ni bo gisee problème bi xew geej gi amatul ay jënd all bi kenn mën ta récolter dara sun borom neena du man de yeena du man yeena ni lolo tax nak mom sun borom tabaraka taala li yusiquhum ba'd allati amilu la lakum yarjuhuna sun borom neena bo gisee mam musal len mbugalum bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter mam musal len mbugalum bu ngeen nappi je du ngeen am jeen mbugal mom bu ngeen gisee mam musal len ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen def natti te du mat pesse te du mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay mbaliti doñi gerte yo xamni baxul yo xamni boko jëri won ngelaw li yobbu yépp nga boole ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren kenn du tarar ren kenn du tarar woor la ni yow li boko doon jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko doon jaay nga lan lutax nga diko jaay lo xamni ko la ko doon jaay nga lan kon lutax nga diko jaay ndax lan de nga ni ren buñ tarar rek nga bayyi doon ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la ma boole ci doon ji suuf ak yépp sol ba mu fess yobbu na ndax lan ndax neen kenn du tarar kenn du tarar sun borom limuy jur rek moy sahara al fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yaqut rek lay jur ci kaw suuf yaqut rek plaisir bi nga xamni momit day jënd di jaayati wala mo xam état lay jëndal momi tamit waxtu wo xamene agna ci wala sol gerte gi yobbu ci isin ba isin linjan lañ ko xuma isin kawla momit dana bayyi ba guddi mu wo ay docker ñu solal ko saakuy suuf sotil ko ci gerte gi mu daldi yobbu su ko defee in ton bu nekk man nga wax ni ñaari saaku ya suuf lay doon wala ñett ya da nga xamni mo nekk ci contrôle ba di contrôle nga xamni bu ñëwé dana xamni waaji in ton la warona joxe in ton bi manki na momin mu ger ko neexal ko ba du génné soosu nga xamni mom la ci PCR bi def day bayyi non rek parce que lan ger nañ ko neexal nañ ko ci ci PCR bi def du ko nango xol ndax lan PCR bi wax nak mom amna lu ko jox diko bal mu jall sun borom ni bu ngeen gisee am musul len mbugalum bu ngeen baye dara du ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen nap ci ay jeen neen dara dul rek la alakum yarjuuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw genn ci loolu bayiko bayi naxata bi ci seen biir la alakum yarjuuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw sun borom ni demal nga xol ñi nekkon ci kaw suuf te yaq rek seenu mut fan la fansul kayfa kana aqibatul mufsidina fansul kayfa kana aqibatul mufsidina demal nga xol ma nga suut araf demal nga xol ñi daan yaq ci kaw suuf seenu mut fan la moy alku alku rek alku rek banki di jëfëndiko riba ci lu kenn mënul dara mo xam bank yu mag yi la mo xam bank yu ndaw yi la nit ñi ci seen bop di jëflante ci biir riba di jëflante ci seen biir riba di jëflante ci seen biir riba gis waaj yo xamni bu nawet bi sore ba baykat yi amatu ñu dara mu jël xaalisam fekk baykat yi fa ñu nekk ñeneen man na nga jënd kilo fukki dërëm
bu fekke ni bari gobi kilo fukki dara moy jooni ay ca kenn ku ne man na la jox ci ay jooni lo soxla waye bu seen gerte gi ñoré nak bala ñu ne jaay ngeen genn manam bu la joxe fukki jooni bu gerte gi ñoré nga gennel ko fukki bari go bala nga ko jaay mom amul pexé mu dal di nang loolal ndax bu ko deful njabotam duñu dundu ndax amatu lu mu lek amatu lu mu lek lolu moy lima waxone legi ci ñak yermane ci ñak yermane te sun borom neena yermane ngi ñi am yermane dong la koy jaglel inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin borom yonent bi mu yoni ali sallatu wasalam neena la anallahu akil arriba wa mukiluhu wa sa'idihi sallallahu alaihi wasallam neena mbugalum yalla musibam yalla nak ku ci kaw ñi nga xamni dañuy lek riba mba ñuy wutal nit ñi fossé fossé bu ñuy jaar ba mëna lek riba la ana allah al akil riba wa mukiluhu wa sa'idihi nga xamni sax ñoko fekke sédé ko sax yalla ni len yalla rubb yermane yalla yalla na len sori yermane yalla yalla na sori lek ka to riba ak takoy may possibilité mu lek riba ak ñay sédé bañuy lek riba yalla ni len yalla yermane yalla sori ñun waaw lutax munuhum sawaw ñoyam mu roy fariñ hum sawaw ñoyam mu roy fariñ ki lek riba ki jëfëndiko riba bi mu roy fariñ hum sawaw hum sawaw moyam lola yon sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa sarru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin mala sur fi baq yen ni wax ni yen ni bok ci dairatul iman te gem sen borom ragal len sen borom te bayyi fi riba bu fekkenteni gem ngeen yalla fekke gem ngeen yalla rik way bayi len fi riba bayi len fi riba riba moy lan lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk da fay fuk ak ben riba nak bari na ay façon bok na ci ñaar ño xamni dañuy wéccio même benn virgo ñu ëppalante ci bok na ci ñu bok même virgo bi ëppalante wuñ ci wayé nekkul yedd bi yedd nekkul yedd bi yedd yépp ay xéet riba la bon détail yi fi duko mat détail yi fi duko mat ñaar ño xamni ndé sama ki bañu bëgg fay sama machine bi ñu wax ni

nako wóor ni mu daje borom bi tabaraka wa taala conséquence yi ci juddoo loola dañu xam ni suñ borom waxoon na ko ko lu jëkk muy faatu suñ borom waxoon na ko lu jëkk muy faatu ya ayyuhallazina aamanu taqullaha wasaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ma nga suratul baqara na suratul baqara suñ borom ne yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin adhim ñun yalla fuñu fekk jalub riba dañuy kos almetekca loolu suñu borom wax fuñu fekk jalub riba rek dañuy kos almetekca mun nak ñun yalla niñu aramale riba nonu lañu daganale lepp lo xamni commerçant bu jaar yoon la bu tege ci alal kitab wa sunna nga xam da ngay moy ci niku lepp lu bon lu ñaaw muy nak man yalla bëgguma gis deug tek ci sa tank la yuhibbu kullu kafarin adhimin man yalla bëgguma ko gis deug tek ci sa tank al qissu yunjina ko ci waxtan wi lan moy al qissu te yunus sallallahu alayhi wasallam wax ni man qassana falaysa minna kep ko xamni yaangi ñar lepp luñuy jaay diko jaay julli ñi ba nopi nak diko ñal bokko ci ñun bokko ci diine ji bokko ci man yonte yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam lan moy al qissu bokk na ci moy ikhfa'una al uyuba aman jahila defna señ touba wayna ko ci khumatuma jawharun nafis wala lu melni tasawul suban goretuma ci ñaari téré ban la ci né cheikh mohamed bamb lu wax daf ni haqiqatul qissi ala ma nukhila ikhfa'una al uyuba aman ja'ila qad kana aybu dini hina asala aw dunyawiyan kana fi ma asjala señ touba néna deug deug ñar deug deug qissu deug deug nax ab julit ci digënté jaay ak jënd neena du lenn lul moy ling koy jaay ayib am ci nga xam ko ba nopi lank bañ ko ko wax neub ko lolou man nga xni danaka nit ñi ci genn walu gi yep lolou lañuy dundé da ngay gis ko xamni pomme terre bim lay jaay xamna ni pomme terre bi da neub waye du la ko wax xamna ni soble ci da neub waye du la ko wax waaw nga gis ko xamni ndaysan dalay jaay lo xamni dafa am original ak ghayru original am premier ak deuxième mulay jaay deuxième gëm lolé na premier la lay jaay premier qualité dafa am lu l'islam di tuddé tadlis am lu ñuy tuddé khilabat am lu ñuy tuddé al qadiatu yeepp xéti naxela yo xamni nit waxtu waxa naxé mbokum dom adamam day duggu ci waylu lil mutafifin moy babu alali jambo cheikh mo bamba ne nak radiyallahu anhu njar du dara ludul fekk lo xamni original la ak lo xamni du original nga jël li nga xamni du original jaayé ko ci baatu original première qualité ni deuxième qualité nga jël deuxième qualité ni première qualité la néna lolu moy al qiss moy ndjar waxtu wa xamé ni julit bi dañu bëgg bu la doon jaay ab auto bu lay jaay ab auto té auto ba di lek ibil sax bala la ko jaay néna la ah auto bi day lek ibil de bala la ko jaay na la ko wax bu la day jaay auto fekk auto bi
wetaya su day retard nal na wetaya su day retard so beugé jënd bu bëggut bayyi dalay jaay auto auto bi dafa manki kay sangam nal wax ni auto bi day kay sangam amu ci bo beugé jënd bo bëggul ba waye da nan mix mi xéeral jaay la ko ci ni kay yépp matna leg leg sax mën la auto bi fayna douane te fekk ndek auto bi jëru sax douane lekkelo nak ben wayam fele bo xamni neena moy douane yi nga gis mu wo ko téléphone waaw numéro sangam ak ni dama bëgg vérifier mako ba xam ndax jaar na fofu wala dit waaw ki sama xarit mom douane la ma nga ci ak aram seko bëgg la jaay rek fexé ba nga jënd auto bi nga dem génn fi douane la nous nga ne auto bi fayna douane ñu la auto bi musta jaar douane nga dem fekk muy dëgg Seigne Touba ni deug deug ñar nak moy lool deug deug moy xam ay ci dara ba nopi neubuko jaay ko nit ki mune mo xam sax ay bi diine la ba ay bi adina la bu mu ci meena doon budé ay bi diine bo démé ci ñi nga xamné tay ñoy xiyaabi ñoy giddi spirituel yi mbolo top leen am ko xamni mom dalani li tax ma top la yaakar la dama bëgg yowmal xiyam nga xet li ma fa nga ni ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal te fekk li nga wax aram seko yow xamoo fu yalla fa nan bi xamoo fu yalla fa nan bi banan ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal mune kon yaangi njar ci diine ba ci tay ba ci dess moy da ngay wote wo ak diine lu ba ñepp yaakar ni borom diine fekk borom daani do borom diine de borom daani nga batay da nga njar de nga yorewe melaw diine comportement bi wax ji waye jëf ji sero dara niwu fa da nga njar motax mu ni khat kana ayban li diine defena buma djumul aw khat kana ayba diini mom dal ayib ji gila waji di neub ci dinem la nek aw dunyawi yan wala sax ci koñu adina moy lima don wax legi da ngay jaay aw fas yu day maté neko parce que day maté de waw su beugé jënd nga xani bu aggé kërëm té la wax goné ni é bu kenn djégé fas yu day maté ngay jaay mbam neel mbam mi day maté bu féké day maté budé wéx nga ni day wéx waye mbam mi day mo gëna lewet xaram yar aram seko da amon mbokk muñ ma netali nenañu talib ak cheikh mohammedou fadal won defena buma djumul ma nga dekkon boore ñotté siyan xam nga liñ wax ni boko déggé da nga nan waw li mom koy jaay do jaral lol ngay wax ah kay baña jaral da nga gis ko beug rek elim cheikh mohammedou fadal bobu dañ ma netti ni ma dafa don jaay ñam bi xam ngeen ni marché ndiotte siyan aljuma lay don dem na ci bataay marché ndiotte siyan bobu neñu mu gas ñam biem ci ay tolam tokeram yobbu fa diko jaay ah bi mu ñewé di jaay ñam bi gi jigen ñi dugg ci marché bi ku ñew ni wa bay diiw su ñem bi dina ñora muna dimb ba ko gasse dal lama ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ci ñu romb ko fa jall mu yendo nonu ak jigen ñi bu ñan di waja so lenn ci commerçant ni ko yow bay diiw nak wax deug yow na roso jammi ji ñar yow man nga ko lox nga ni ñem bi ñu ñor xam nga ni kenn duko jënd yow su ñem bi du ñor yow da nga na ro jaay mu ne ah bëgg jaay de duma taxafen nak bëgg jaay duma taxafen mukk ba nga xamé dem nañ ba jant di waju so ben borom auto ni daret ni bay di day ma ñam bi ji way mune ko ñam bi ji day da melni boko toggé du ñor mune ko waw kay nak ñam bi ju mel ni la bëgg ndax man sa jur do nga la koy jox jaay mako dal di ramass ñam bi ji lepp yum yalla di jox randu kenn di fossé yalla dedet inna la la yukhlifu al mihad yalla du jox rendu kenn di fossé am kay yow ya koy jema nax waye yalla mom naxut kenn
motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey eyib rek lu cey eyib soko ci nebbe rek def nga li ñi tuddé alqis alqis lepp luy eyib rek boko ci nebbe lo ci xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci de façon bu dé wiq neko dé wiq bu dé mat nonu bu dé mat ndif mi la ci ne ci eyib wax ko ko su bëggé jënd bu bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo demé ci téré yi jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al-qilabat al-qilabat lan moy khilaba moy melni seigne modou mbay cham jënd marchandisam dadi ñew ci kim koy jaay ñewé niko marchandis mi day manko jënde ñaar fuk ak juroom bo ma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram séko fukki dërëm la ko jëndé fukki dërëm fukki dërëm bokk na ci khilaba moy nga jël marchandise mi diko tag diko tag diko tag diko tag da fekk li nga ci wax dara amu ci naka non nit bokk na ci khilaba moy dañu mudu mbay cham yor magasinam di jaay ay telemba portable am ben way bu ñew nak dal di waxale ben portable iPhone kassawa kassa mom lay waxale legi mu am ben way bu complo señ modou mbay cham dal di ñew tan ni e man marque bi la doon wër señ modou ni ko le marque bi da manki ah marque bi lokay jaay mune am marque bi ni waji mo koy waxale xaram xam dana jëndem de mune ki kay suko jëndut ma jënduko ki kay lo mako jaay ma jënduko marque bi rek lay wër suko defé Mustapha Mbaye Sall mi nga xam ab kaw kaw la mom dana le ginnaw da manki de bay luma ko waji jaay ma jëndu suko defé waji dal di double prix bi dal di ko kay jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te waru wona cher ak yow mi ci complo ak mom yeen ñepp way duñu len mutafifin waylun lil mutarrifin bok na ci li ñi tuddé al qadiba manam al qadiatu al qadia moy lan moy batay rek lima waxon legi juñu nako moy waji jënd marchandise ci fukki dërëm ñew ni la ñaar fukk juroom la ko jëndé boma tégalé juroom ma jaay la fekk aram seko yanan sallallahu alayhi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayna burika lahumā fi bayhima wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhima aw kama qala alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam neena aji jaay ak aji jind lepp lo xamni jubo nañ ci ño yore sen tegal guuy luñ d'accord nit ki boko don jaay marchandise mu baxut sax waye leral nga ko ni li moy sik ci ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ño yore sen tegal guuy waye yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fiek tekkaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ko ni dem waye nak bu fekke ni ken demagul xat ci wessagul malam yatafarraqa buñ xese tekkaliko nak d'accord nañ ci dara ñoom ñaar ay ñaari magi jëm ba xese tekkaliko nak ay ca yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni waye nak cey buñu fexé ba deugal ci njaay ma buñu fexé ba ñoom ñaar ñepp ñu deug kenn ku nekk la ngay wax di deug ci yow
ñu leral lepp lu nek ca njaay ma ci lu warana leunt yaronte sallallahu alaihi wasallam neena njaay momé buriki lahumma yalla da len di barkelal ñom ñaar ñep ki jaay yalla da koy barkelal ki jënd yalla da koy barkelal buriki lahumma fi bayhima ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barke yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da cey def barke may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu wo xamé ni fen nañ ca neubu ci luñ wër wona neubu neena yalla rocc ci barke ba newon ci seen njaayante momé ak seen ñëndante momé barke ba ci ne yalla da koy rocc ci yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax ali sallatu wasallam abdullah ibn umar mo solo hadith bi netti nako abdullah ibn umar ñena sa buñ te fene laq ci lo xamni lu wara na feñ la leele luñ ci dara neena yalla rocc ci barke ba ci wara na am yalla rocc ci barke ba ci wara na am bokk na ci njaay mu aram moy li ñuy tudde bay'ul muhafalat bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñuy tudde al-qilabatu te wala tahilu al-qilabatu li muslimin yaron sallallahu alayhi wasallam dafni wala tahilu al-qilabatu li muslimin daganut nit ki di nax mbokum julitam ci digënté jaay ak jënd bayul muhafalat moy lan modi ku ñu wax yibra jaxate da am ab gatt mo xam aw nak la mba gëlem la mba xar ku ñi wax mor sisé bëgg gatt bu bari soow bo xam ni ñepp siwé na ni gatt bi bari na soow légui mom mu jël ab gatt té dom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow ndegata gatt bi amna ñetti fan namp nit légui nak yibra jaxate dal ni mor sisé ah kay gatt bi mom gis nga wéen ni toll gatt bu bari soow la té fekk tié nga gatt bi ñetti fan namp ñetti fan dom gi namp ko bo batt kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat deugnu xam nga ni auto bi lay soffé waye auto bi nak muna ju tangé dong lay soffé waye takusan du soffé nga fexé ba waji mom takusan dong lay essayé auto bi takusan takusan lu kay essayé kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadiatu dafa aram lo lepp xeti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li muy waxale fay ci pire bu fawxa bam fay mom ba nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu aram la wa ila li ñi tudde rangu amna li ñi tudde rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yi yow yoro marchandise aram se ko ben way ñew dama bëgg iPhone kassawa kassa ngani amna ko lu mi jar ñen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am nanam jël ci la ci top te fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd ben benen bi ci dess moy man ngeena waxale ba jugo nga dem fa nga ko daan jëlé ñew waji ni la jeex mu ba mu la légui da manki yok na fekk yaangi waxale won mom jooni nga ñew ñu la légui yok na ba mi ngi jooné juroomi témel nga déllu ci waat bayyi fa marché gis ma déllu ci waat te yene ngi jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yewen ken mbir mi légui da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ci depo ba waye bama xolé depp fekk dara tous li wax dara amu ci ya def lo l'islam téré rek ya def lo l'islam téré dara amu ci lolou gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dekk ba ñi nga xamni ñoy joggé ci badiye ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay ci yaron sallallahu alayhi wasallam dafa haramal dafa téré
ñoñu nga dogalé len jënd marchandise ma ci buntu dëkk ba ñëw dugg ci dëkk bi jaay ko sallallahu alayhi wasallam neena ñoñu nañ len bayyi ñu duggal seen bop ci marché bi ba gissal seen bop li xew ci marché bi ndax man ngeen dogalé jënd ko ci ñom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukki juroom fa ne dega ñu de bayyi len ñu duggal seen bop ci marché bi amna hadis bo xamni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma moko netti neena Yunus sallallahu alayhi wasallam neena ñu bobu dafa fekk am ben way niko Abdullah ibn Umar netti le ben way dal ñu Yunus sallallahu alayhi wasallam diu sangam de dama don jaay marchandise waye daf ma nax daf ca def li ñi tuddi al-qilabat daf ma nax taxala ali sallallahu alayhi wasallam niko Yunus sallallahu alayhi wasallam niko iza bayyahta fakhul la khilaba muniko yow dal lu meuna xew yow buñ la naxé ba jaay la marchandise yow bul nax kenn lu meuna xew dal yow bul nax kenn yalla waxe won yanan sallallahu alaihi wasallam hadithan bobile neena at-tujaru yuhsaruna yawm al-qiyamati fujaran ila man ittaqa wa barra wa saddaqa aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanan sallallahu alaihi wasallam neena commerçant yi wala ge yowmal khiyam malaka yi dañ leen di fang wala leen ñi nga xamni ñom la yalla tuddi ahlu fujar moy ñi gëna bon ci nit ñi neena commerçant yi nga xamni dañ daan nax nit ñi di lek seeni alal bu leen yalla dekkele day dal di malaka yi dañ leen di fang ñu duggal leen ci biir ñi nga xamni ñoy bandi yi gëna na bandi ci kaw suuf mune bam dess commerçant yi nga xamni ragal nañ yalla bañuy commerce waye feñal nañ ci ak mbax moy ak tab moy wayefal ndjeg ye waye yemuñu ci dañoo sincèreon ci seenum njaay wa barra wa sadaqa la wax wa barra wa sadaqa rawu tirmisi rawu tirmisi yowmal qiyam dañu fang commerçant yi boole len ak bandi fang len jeme safara muni ñen rek la ci yalla di seppi moy commerçant yi nga xamni ragal nañ seen borom bu nupp nak bax ci lañ doon jaay ak jënd waye yemu ci ñu nek ño xamni dañoo sincère way dañu deug motax mom yenen sallallahu alaihi wasallam ci benen hadith bo xamni tirmisi indi nako neena at-tajiru saduqu yusuruna yawm al-qiyam ma'an nabiyina sallallahu alaihi wasallam neena commerçant bu sincère commerçant bu deug commerçant bu ciup yawm al-qiyam bu ko yalla di dekkal mok yonenti ñoy and ci bir yonenti lay nek amé dara ji yonenti alayhi salatu wasalam commerçant bu sincère lool la yonent sallallahu alayhi wasallam wax at-tajiru saduqu yusuru yawm al-qiyamati ma'an nabiyina alayhi wasalam commerçant bu sincère ëlëk yawm al-qiyam buy dekki mok yonenti ñoy nek ay compagnon ñom ñoy and jëm aljana waye yëmuñu sax nak wasiddiqina wasu'ada neena batay ñi nga xamni ñoy siddiqone ak su'adawi commerçant bu sesser ëlëk ñoy doon fi di wettal ngir jëm ak ñom al-akhirah wala jëm ak ñom aljana sadiqina yi wala siddiqone ak su'adawi ak commerçant yak anbiyaahu yi ëlëk ñoy bokku benn groupe bu dé commerçant bu sincère la motax yunus sallallahu alayhi wasallam daan wax naan kullu tajir fajir ila abu bakr hadis bobu amna ay ciow yu bari ñine nañ wërna ñine wërut amna ay ciow yu bari waye yunus sallallahu alayhi wasallam dañu ni dafa daan wax ni commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakr commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakr kullu tajir fajir ila abu bakr commerçant bo gis mina man laq nak chay chay ci souf bam dess abu bakr lenn ci ulama yi nak nenañ la asla la mom hadis bobu dal wirut ñom wax nañ lu mel non lenn ci ulama yi wax nañ ko kon señ moodu fi jamono tollu moy bop sa bop gis ngeen état mi nga xani mo warana yereme taxi mu gal
way new doole yi nan nga mëna comprendre taxaw ci station jënd essence lo jënd essence ñenti jundi ñu la faaw nga tek ci ñen fu ba ñen fu ki fuñ ko bind kenn xamul ñen fu ko yo xamni kenn xamul fuñ ko bind kenn 20 litres gasoil yi nga jënd mom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi ni ñomit xam nga danañ babu 20 litres gasoil yi ñomit dañuy babu de wa gasoil wa essence dañuy babu de hoylu leen motafi fi de fuñ la jaay ni la 10 litres la wallahi boko natton boko yakaton nat ko du mat sax bo muy tuul 9 ba 10 ba 8 ba 8 légui nak li gëna graw moy légui nga jënd gasoil bu nepp ñu la da nga ci tek aw ñeen fukk ni ñeen fukk yo xamni kenn waxu la fuñ ko bind kenn xamul bop sa bop bop sa bop bop sa bop ma ngi gis barki dem ci journal bi ndaysan aw gaay yo xamne dañuy marché ñu ne lu ngeen di marché ñu ne ndax marché ndif mé cher légui mu ne ci marché ndif ba mi cher bobu yeen di dogu len di marché len be nagi ni ngeen di dara marché par parlo bi ci rew mi bop sa bop misma waaw alcorane non nak buñu agge ci jamono yi bop sa bop kenn ku ne jappal sa jambour rek kenn ku ne baye bo nga japp sa jambour ya ayyul ladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla isahtadaytum waaw fofu lañ tollu so waxe deug mu xass la saga la tumal mawdu bi lele bu makoy waxtane sama mbokk commerçant yi amna bis mo wax ci touti rek dina ben ñu laj ma sa wax touti do nga laj wax ko say di ñor yebuti di ci suuf da xam nañ ñom ñepp sama xarit be fuñ tollu ñi ngi may jox ay adiyé ñi di ma nangam waye du té nak bu deug ñewé ñu wax ko te yalla tax kon nak amna commerçant yo xamni ño gëna jup kay li ñu jup yalla xamnako man xamna fi ñu bari ño gëna jup kay li ñu jup lepp lu dugg ci seen alal kay am reccu la waye du seen tayef yalla xamnako lepp lu dugg ci seen alal am reccu la waye du tayef xamna ci ñu bari ñu ragal seen borom way lu li mutafifina xolal nit ki yow amuk jaaxle ñew tayle la kërëm kër go xamni woorna la nit man na jar ñaar fukki million mom mu soxla juroomi million tayle la ci kërëm ndax bañ gatcha tané ko daf sangam buñ ta yeggé te fa yow ma kër gi day wel këru ñaar fukki million nara wel ci lan juroomi million way lu li mutafifin këru ñaar fukki million nga nar ko wello ci juroomi million kenn musu ko deg té amna ño xamni ci loolu lañ am alal dé tay lay kër rek kër ga wel tay lay kër ga wel rek ci lañ am alal wa ci lañ am alal kon xamna señ modou waxtaan yu jeexut waye takusan jotna té majalis ba may xaar kon yaa ñu ñu wacc nañ bu wacce rek commencé jang xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamalé fofu waxtaan inshallah ta'ala benen yon suñ muri joxon na ma fi numéro bo xani pour bëggoon gaay yi di participer waye ngok leg legi bala gaay yi participer day fekk man suma tan wara jot pour mo wara dem ci leneen ko defé ngeen jéggal bu rek inshallah ta'ala no ngi ndokkel nak mbolem ñi nga xamni ñi ngi ci diaspora bi nek xariti daara ihya ulumuddin di ciof ca leen yalla jox lu mu tuti def ca donte bari wuñ ay gaay yu neew lañ ay gaay yu neew waye baye nañ xel lu mel non ñom ñep ñu leen di sante di leen gërem na koy faral di misal ci ku ñuy wax Serigne Khadim Gaye nek fele ci Badjul bokku ci kurel bi gëna mag ci Senegal ci yoonu Mouride waye du magal du korité ludul ni dañay yonne daara ji ciep ak sukar jassa ko mu la waxe la jassa
am ño xamni ñi ngi fi ci diaspora bi seeni dom nekkuñu ci daara ji seeni dom nekkuñu ci daara ji waye dañu amel daara ji melni dañ ko amel wër manam wër wu de wone ñu ni am li defal mako ci daara ji jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaayi nimu ko faral di waxe nit ñi ay ñako ño bëgg diine ji ak ño bëgg seen dom jang gam gi wessu rek ben cameraman ñewna fi interroger ma ci walu daara ji ni muy doxé ma expliquer ko ni daara ji doxé lima wo ci mbolo nima man daara ju melni dom la do wër dama fi bëgg indi sama dom man leen nak attuñuma ñepp di wallahi mat nañ presque 100 personnes ndax waaji bimu duggalé numéro bi ba ci numéro ba duggé mom lañ doon wo mu dima yonné audio yi mané ko dit xaaral ma def benen audio wan len ni daara ji ni ma wax ni ni lay doxé waye condition yi leg leg li la waye

0: borom defal ñuko gis ni ko tay di ñaan ci barke Allahumma salli ala sayyidina mu'allana muhammadin khairil anbiya wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa jahani bi jahidika min akhyar awliya lolé sunu borom defal ñuko kon ñongi dox ngant di jéggulu di sant ñepp wa akhiru dahwana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bokul ak yermande bokut ak pass pass bokut ak sutura ak teranga niñ koy tekke mu jégué len man nga am gan go xamne dang ko fonk dol nga dem jindum xar ñew defar ko ba bam toti sa gan goge boko koy jébal kemu man na aksi yo xamne mo ci ëppulé ka taxon nga diko faak lolu man na fën ci yermande man na fën ci teranga man na su fën ci sura waye serigne mbay jaxata neena lu ciow li bari bari ak lu mu xat xat jere jëf duñ ko wax ku jëf motax ci patlik serigne mbay jaxate da fay wax ne bul deglu kenn jëfël bul kiyasu kenn dawal ku deñu fa fuli fe dil ci wax ak ñi fi dess serigne mbay jaxate neena wala remet lu fa tak ko xamne ki gorewul aduna nak gorewul ngir ñepp lay xalambas day dox di mbass ak tas yaakar ak ay woru nit ak ndaw ko fi gis dunya ngi koy nege bis waye serigne mbay jaxate neena batay ci ndigal ndax ngeerem mi nga xamne mo am ñi min ci gannaaw ndigal ngeerem min ci gannaaw jëf jëf ak ci gannaaw ndigal batay serigne mbay jaxate mo tax mu ne mouride bi yow jexalal sa dundu far ci ndigal sa nogu ñew mba mu wey ne ñew di wey ci ndigal jappal ci yalla te def topam nga ab xarit ak baay ak nday ak soxna ak doomi te def ko alal te def ko abro def ko fost te def ko sa keur te def ko mak def ko rak ak mbok def ko sa ndjel te def ko wetal xol ak andando ki sir ak ndox ak ñam ak lal bu noy ak ngeen gi dal ta so serigne mbay jaxat neena lo man di andal lulul ak top yi dana dem ak top ndigal ko tax di wax lo man di andal lulul ak top yi dana dem nga dem te dotu la gis doto ko xero asal julil ca yonen ba mba ngay sikaro ko xalam aw yi fi sa xol te bul neenal sa waxtu jeufal serigne mbay jaxata neena lo man defal lo manul jemal te yene ko yaw kay jemu yi ak yene yi mbiram bonagul serigne mbay jaxata neena sa cieur yi nay jeuf ta saw lam mi di wax wax yi ndega muno wax kay jeuf aw yi xalamal lo jeuf ci aw yi lu sew sew ak payam dana ñew te pay ga waxtu wu dikke set du kuy soxol serigne mbay jaxata neena la bay di ti sa kan son lekay la jël ñako def bu leuf tisul ndara tib ak cheikh mi sante asal bu leuf desut ndara ñuy wax naan ku daan defu yiwu na tabbi aljanna ko gis ngeejju wona jubal yow yalla maynu ci barke bamba mi nga jubal jubak weruk yaram ak guddou fa rafetal ta maynu mu jugu rafet nak may ko bepp mourid ak bepp julit ta maynu way ci top ndigal bokki talibe yi sun dajje bi ci tektelu seyni mbay jaxate liñuy yakal war nan ko xam diko daw sun kamtulail katam ndax seyni mbay jaxate lay wax ne mbokay ke bok ak yow xol say waxit di waxam seeni jeufit bok muy sa tiabi ngay galam ga yaangi ngir yaangi ko gis aw na amna ngir mu aw xolal ba jëm ba xam fa nga jëm bu def ko jog nga andal xol leen ni ngeen ande ak li ngeen bok diko wut bok ben djublu way kon serigne mbay jaxate mu andil len touti tawhid ndax xatna waye luñu jariño ndax xëccoo bi yakamti gi ñaaw ndort gi jaruko seytane bala mu la manal dara da fay fexé ba faté lola sañ sañu bi yalla bi ak katanam gi sun borom man na lepp ta sañ na lepp serigne mbay jaxate ngi jangale tawhid ngir raxas xol yi ba añaan dekkante xëccoo yakamti ñaaw ndort genn ci serigne mbay jaxate ngi garant neena yalla nga yor lepp lu jaamam di bëgg ka wut mo dakk fab lola dal koy jox fa sasa mu yor lotul ci leuf waane bo lepp luy xala am sakal nakoy saaki waxto ki saw bi ko jur serigne mbay jaxate neena manon na bis bo joge yow mi di tambali mbay mu dal di magal sa mbay momé ci bis ba mu ñor manon na bis bëgga juddo yit nga tolni sa nday te dal di tolni sa baye sekk nak bala jur manon na la dal di fab yi tekki aljanna je te xamne do dox ci wop ak dekiti saki lor serigne mbay jaxata neena manon na la dal di won firdausi ak la ci xew manon na la dal di won sa mujj xamal na sa mbir serigne mbay jaxata neena man na la fab ci saasi tek ca kaw nga melne ab jant mbollem ñepp suufé la far té man na la dal di jox tay ji sa mepp nuwet sa xol ne guyu te dootul war waré xuna ka té man na la dal di dakku lepp lo gëremul ngay mucc ca kay musulé fo jëm far di mbeur muñu far yi yépp man nako man na def lu yi leet lo gis amul nak da ko sobu ta xam ko bu wër bul bëgg nak lu ko sobu bëgg loola du mbir ku bëgg def lu ko sobu ñak ndam mo ci yar serigne mbay jaxat neena ndegam deug.

sama qasida yi diko jang dafa waxone ne sen karange ak njabot ak sen karange ak alal li len koy jox moy qasida yi ngeen am def ko fi barap di len wormal di len def geut lola sen karange ak bop ak sen karange ak njabot ak karange ak sen alal sen yon neeku ci ñokoy def dal le waye la len di yeb ba sen borom geureum len nak moy taxo ga di jang kon lepp am jariñ waye taxo gi di jang lu ko upp jariñ amut lu way bëgg ci aduna muy tay muy ëlëk taxo la jang qasida lu yag da nga jot ci lolé ta li ci gëna neex moy lu way di sakku ta jaar ko ci qasida yi dang ko am waye bokoy am la la koy andil day gëna neex fouf gëna reuy gëna dis ba do tal lola lol moy li ñuy wax ngeerumul suñu borom tabaaraku ta'ala ndax boy sakku dara ci qasida bala la ko jox da lay jox ngeerum bu nopi bu lay jox ngeerum lay lekkale la nga bëggoon ak ngeerum la waye xam ngeen ni ngeerumul yalla ku ko am du do soxla dara te ngeerumul yalla lepp da nek ci biiram bu ñew day indale lepp bi set damay wax ne amna ko seigne saliwu ma sa wax ne talibi mba bu ñuy jang qasida yi duñ ci fas dara neena mu ne ko amna ñukoy def de mu ne ko ñakoy def de neewuma la ñuy wax lan bëgg duñ ko am waye man nañ ko baña jarño ndax dafa melni kun jox balu fetal ne la gaynde lay ray nga dem dul ko picc picc me re dana de waye do ko jarño ndax day tassaro no ni la qasida mel lepp lu ci waye sakku lu dul ngeerumul seigne touba man nga ko am waye bokoy am dana 10 ci yow 10 ay go xamne yit man nga ko baña jarño uppuna sakku uppuna ndax xam ngeen ni sawul khadim kenn ku nek xamne ne musta yekeuti ab tankam tek bam day yor bi tek ci bop chamoy ba ngir jëmele ko ci aduna musta mukk bis bi set ma wax ne bu serigne touba bi yekeuti won ben seconde jëmiko ci sakku aduna lu way soxlaati ci kaw suuf balang ko ca jot da nga ñew ci serigne touba lool mom moy li wër waye ñak gim ko ñak ma sa bëgg taxna kenn ku nek ci ñun wërta jël qasida mukk diko boyal diko jëmele ci aduna uppuna def uppuna xalaat mukk ci aduna mak mu tan cheikhul khadim te loko wax mu def ko tok ne la yow lay diglu li yalla am lepp mi sama loxo yow do nga lay diglu nga diko wax lo xamne dara njariñ neeku ci def aduna do nga dara aduna jël ko nan takwat te gor gor lo ta bayyi qasida yini duggal mbirum aduna amul njariñ tay amul njariñ ëlëk aduna du dara bala suba mu jex tak nan sakku li nga xamne mom do ngay dara fakaram sun borom te moy ngeeremul cheikh ahmadul qadim radiyallahu ta'ala anhu ko ci sakku am ko ku ci sakku am ko ci lu wër ndax ku takko qasida na serigne touba bëgg nga melni faaw nga mel non masna ma laaj mak ne ko dama gis beuy bi wo xamne mu xawma jaaxal jaaxaluma sax waye da ca wax wax jo xamne moy bi serigne bi di wax ci qasida jallu ci maraxibi nan na nga defal kep ko xamne takona qasida gi mu tege ci yoon wëgeul maya malak ko yon wowe wum don munema takko qasida rawti na qasida gi nga wax legi kuko def mané ko munema do meuna jaar fudul fa seigne touba beug tax xam ngeen ne seigne touba jaarul fudul fa boromam nek kon ku beug lu gëna gaaw ci am ngeerumul sa borom ak ngeerumul cheikhul khadim takko la qasida ku beug aduna ji sax takko la qasida lu yag faaw nga am li nga beug lepp xam ngeen ne barab bu qasida nek nit ñi nek faw jëm ju xasida nek yit nit ñi top ko faw ndax xasida yap wu xebula foko tek weñ ya fek ko fa amut sax werante kon nan gor gorlu bu baax jappat xasida yi bañ koy yoxamal bañ koy yoromal te diko sel te bañ ci bëgg lu dul ngeerumul serigne touba suñ ko defé am ko tay dañ ko am ëlëk tay li do moy soñé bi mënu ñoo soñé ci dara mënu ñoo soñé ci lenn lu dul li ñu nek ba jotaay bi am ndax mo wara jotaay bi xasida yi dong ñoy dara ño fi nek tay ño fi nek ëlëk ndax serigne touba do nga fi nek ci serigne touba moy xasida yi kon seigne khadim soñé baangi ni ma mbay soñé baangi ni nun talibi yep yit soñé baangi ni tay sakku ñu ñaanal suñu kilifa gogi suñu borom guddal aw fanam wëral ay cërem ba lim bëgg liggéey seigne touba mu def ko muy serigne hamza ndax xam ngeen ne barana ndaw lu bëgg juk tay roy lu ko do nga tax motax mu bëgg mel na mel tay melokanam du wenn melokan wudul jëma mel ni seigne touba bëggoon lolu ñu bari xam nañ ci lu bari bari ñeegi jëma sol ciol gu yiw ñeegi jëma jang qasida gu deg beccëk ñeegi jëma mel melokanu murid te ñu ci bari bari man naane juroom ñeen fukk bu ne ci témir bu ne jëmmam jaakoral lolu waxuma ko ngir lenn dama koy wax te moy deug bis set ma wax ko ndax nun ñep talibé serigne touba lan serigne touba dong lan yakkar fep fo xamne xetu serigne touba xéñ nañu fa danañ ko xéñtu wallahi alazim nit ka gëna nuru ku doyal ci aduna buñu xetu serigne touba xéñon ci mom ñu bayyi lepp top ko serigne touba dong lan bëgg mom lan yakkar tay ak ëlëk fum ñu xéñ wala ay tankam buñ ko topé fum so ñu dugg fofu ak lu fa mëna nek luñ ci fekk nak baxna fi rek la nek ci duñ fi jog mukk lu way am ak foko mëna jëlé ak lu reey
jiital cheikhul qadim beugunu duñ ko sakku ci yow duñ ko sakku tay duñ ko sakku leuk.

loi am teeru serigne touba yi ak fu mu meuna nek wallahi lazim bay bo nga meuna war na duñ ci jot ndax duñ ko wursi serigne touba dong la ni weur kon serigne bi ñu top muy serigne hamza top tuun ko luur ci ahmadou khadim lool moy deug ji nun buñ ko topé won leneen nañ ko fay bayyi ndax yurul aduna am ko ndax aduna dañ ko yëndil ñak ko yëndil kon ca ñoo ñala ni dem lool moy li weur serigne touba lañ ko topé sahir ak batine keneen ku melne momit ñoo la dan ki ni dong la mel serigne ñun dong yëpp serigne touba dong la di weur kon li moy liggey bi cheikh mohamedou mukhtar no nga lay ñaanal yewit serigne touba wéral sa cieur te guddal sa fanam ndax li nga xamne mom la cheikh khadim nek muy cheikh khadim chami li mu nek mbacke yaay buntam ci serigne touba bo meron neneen wala ngay waxe ak mom neneen du ñëmé dox bay aksi bi kon lepp yow mbacke kon ñing la ci sante te dila ci gëreum te dila ñaanal serigne touba gëreum la tay egalak nga gudd fan te wër te muccu ci barke cheikh mohamedou bachir jeere jeuf mbacke balla mbokk talibé yi li moy tiant yi li moy kaddu yi li moy soñé bi qasida ci zahir qasida ci batin bu kenn bëgg dara fenn furu fi serigne touba ndax lepp ngi ci serigne touba jël na lepp deugul ci qasida yi wassalamu alaykum.